Hey, baby. Oh, yeah.

Jesus already knows.

Young P.

0: Sipo mani arbi IBC mai o Tara ia ala langa I le ali. Taimi tole mai le ua tolu virute ona tāna le tulai ono tāne ono o le tato sauringa notu. Papawina tani anu mara inga pa taite le lava mauta mai I o Tara. Papepo ia Italia sia opo o lo mafuta mai mo Testro, California, United States of America. Ma no la mata I tol faso lo fatu ma mau ka lo fai o umor mato wasa ya lo fatu mo to America when we have all tap and atu mo no to wasa tai au ap tai map to mai right to see for my point England a lo patle atu ma no map to mai la pe pe pe dio ane mar per tu ya salma sina ma no fo alo mai o tana pap te chene la ma Adalvantu Fatua ya Maria Vilfiti, Marsunga ya Sua, Manopalo, Mayotara, Papti Tien Lava, Mapta Mai, Paptai Mo, Lofanga, Ms. Foy, Ole Langolang Mai, ya Paptai Lava, Italia, ya Opo, ya Leo Mawatu, Lopteleatu, Oto, America, ya Saunio, To Pingalo, ya Molito, Sapati, ya Taya, ya Leo, my Foy Sounding, Ya o te oro nei, ya o tau na usau ni atu yei, pa te te lama mapta mai, na tau umai atu no ama mau. Lewa, tāpena mai le sunga ya pasta e te wati tau sanga, ya mole tato sauni ngā lotu po il ne fiafi, mai le Assembly of God I pap toi toi, sa mole tunu pele usi mai a lau whaponga I le tato tāpo inga, ili ne po ia fiafi.
1: Lea vatele te tau wai e, Fata alofa ma fafilo yatu ile mamalu si otato watu nuu. Ile ne yasa I so isunga I fafia ngainga mo lato faltua ma ikalesia. Nangata idea ole tapua inga si otato watu nuu. Ile ne yasa ma ne fo ya fiafi. Ile ngata fu ilea. Ia so se sa moa ole neke lope po le leila lulangi. O maua mayai ma tato Faitapua inga fatasia ili ne fiafi. Ya fataro fatu. Fafilo yatu isi tunu pele o Samoa. Ya ili ne fiafi ili suafo Yesu. Tato oli imor tato faola. Malole on sai, malole folau. Malole tautua ili atua, malona fina ngalo. Ayo ilava in tato ui fafita auli masawa liya fo ifa ingata. Ao tato iaile ne tausanga malona anga yatu ilon taufaa iuwina. Ia, ai, tātou te whaftai lea tua, ia ma le suafa leo loo ia whaia mea le lei ma mea sirisili, ia te oe, ia o loo ainga, ia so se mea, ia e whaata alofa ma whaafelo ia tuai le nea fiafi, I le suafa mamalu, suafa sirisili ese, Iesu le lii o le ola. Le ngata fo I lea whaata alofa atu I tutono whanemai na I mātua mātutua, so se Samoa, I tutono maota ngase ngase, Ya fatalo fatu ma fafilo yatu ni nepo ya ngalo ya tutonu fan mai ya lengate fo ilia ola fa fonga mai ni ne fiafi ya fa malo longa le li ili nepo ya e wala tu tatu fa ngalo tu ni ne fiafi fatalo fa fo ile sunga ya o ya taito ya le lo tu ile foi ni nepo ya wale tau tu aina o e sa mo le atu no pele Ya yeah, ai lava le manatu mal taltonunga o le atua o lo tato o auna mtato utapua iai o ia o le atua alofa o ia fo o le atua fe sosoani ya te oe sosoani fo ia te au sosoani fo ilana o auna ya taito ia yeah, rengata fo ilea pulenga si o tato ala leo ia po le tio Samoa o lo mafai o na tato mafutai au wala vivi inga fale nganga Ia o sa vali, ia male upu ale atua, ia wale faa malo si awai, ia te oe mau, ilia va yaso, ma lea va yaso. Fata alo fatu lea, ma faa filo yatu, so se wo, ia o mafai un tato mafuta ne fiafi, ma lore soifua, ili suafa Yesu, ia fata alo fatu ai, ma faa filo yatu ai neipo, ia te oe Samoa, lea tunu pele. Samoa ili ne fiafi, ia o maia, Se tato tapua yatu ili atua ili nefiafi.

sei tato tatalo ile ne fiafi ole vi inga ole famanu ole faftai atu mau ya te oe le atua wa oe lava ole atua ana nafi male so e o lava ile fava vau faftai lo wanga le sio matu atu nu o Samoa sa matu yai tapua inga ole ne yaso yo malu malu sa fafo ilo vi inga si avanoa matu te faalungolungu ai lo fina ngalo faftai ya wafiongo pa ia to lau lau e sa saa mai li ne yaso au matu faalungolungu au e faamanuia ya te imatou matu te faftai tele ile ngalue mai o lo wanganga pa ia e te fesoso ani ma ita ito lua ina imatou au matu ya itapua inga ili ne yaso faftai lo feta lai mai ya te imatou e wala lo musu musu mai e wala lo feta lai mai ya te imatou la ngona ole fia fia, la ngona ole oli oli, wa oe lava e te feso soani ma e faasa o loto yo matou tangata. A matou ya ili ne yaso fafta i tele lo wanga le mai, a utapua i atu si o matou atu nuu o Samoa i lau o fio, wa o auna ele ngata foi lea so se fata fai taulanga, na yo matou matua, matutua, lea tua na matou tama fafta i tele, a ele ngata foi lea, faftai nganga pa ia ili nea fiafi, o maua fo isi ava noa, matou te fai sauninga, matou te fai lotu fatasia ili nea fiafi, nisio na yo matou matua matutua ili maua se ava noa, e ulu fale ai, e ufale tapua, e fafo ilovi inga, ma faa longolongo ila upu, ae faftai ose ava noa maua lunga lea ili nea fiafi, matou te fai lotu fatasi ai, ma ilatou, Mato te fa pe atu ia vi ia oe le atua. Faftai anganga pa ia ilo fsoso ani mai. Faftai lau upu. Faftai lau faola tanga. Faftai mea uma lava ua e faya mo imato. Faftai lo manuia seo matu atu nu o Samoa. A mata mai au auna tutofi ele ngata fo ilea le atua. O nai matua matutua. Seo lava seo pito ititi o seo matu atu nu o Samoa. Fea lava se vaenga. Ole nei lalo langi, nei ke lope, o lo maua mai ai, lea la leo le letio Samoa, ma le fai ngā lotu le nei po. Faftai tele ona o avanoa, faftai tele ona o taimi, wa e tu maia, ma tau te bava ai, ma tau fai sauninga fatasia ili nia fiafi ma ilato. Anganga pa ia, ia fai alava le mea e te fina ngā loai le atua, wa lau upu e angi le matangi le mea angi ai ele, le ai sesi nga te iloa se ivanga nā lau fio. Talo lava iloa nganga pa ia se efesoso ni atu, iso se Samoa, ane ngata fo ilea ele ngata ni usila neyo atu nu e mamau, ane ngata ilea o Samoa se omatu atu nu upele. Talo lava ia efesoso ni atu loa nganga wa loa nganga pa ia ole file mulea, o lo wanganga pa ia o le faasa o lo tonga lea, o lo wanganga pa ia o lo o iai lea mio tonu, o lo wanganga pa ia o lo o iai le musu musunga ola mo I matou. Talo lea tua ne fiafi, tu mawatu ya te o lo vi inga, faftai tele le neia vanoa male neia fiafi, ilo ulava suafa Yesu. Amene. Vi inga o lea tua uwa saunia ile nea fiafi.

0: Ia ona le ngaluenga fai ia ile vaiaso male vaiaso ua lava le fangaina o lafu mamoe le atua poi kalesia I le afionga le atua le tu fa le nganga le ngata foi le lauta talo manu ia iso tatu watunuu o Samoa ia moli foi le lofaanga ia mosio matu na yo matu matu taitai ia ta ele mawa mika mafaltua tina ia ngata foi le komiti fa foi tanga luenga ni silnei ia le atua lofaanga tele la vane ia fiafi ia le ngata foi le ia moli foi ia lofaanga ia nei matua ia lo tapua ia faiva si o tama ia tausanga ia pena ona fa ona ona mai mo mai Samoa ia le ngata foi le ia o ona yo ainga sio to lua ya tina ya ya eli pefo ya ainga atoa ya malo alofaanga ya malo tatalo ya malo foile tu ile atoa me uma ya wao le atoa ya lofa maanga le mai mole foi alofaanga ne tatu ainga ma wo we uma fai on tatu ma futa ne po le tatu tapu ainga ya o ato nu ifafo so se va ainga ne ke lope o lo maua mai ai ne tatu fainga lotu mo lo leo le ne po ia moli atu alofaanga mo otou ia nei faangaloina ile mafaina faangaloina ne o tatou matua matutua ia lo fai le faiva o le tapuaʻi ma le tatalo i tatou faiva i so se taimi ia mo moli atu alofaaga malo le fai o le faiva ia malo le tatalo malo le tapuai ia ao ia ipea ia tato unanga ile aso male aso le sa male sa le fola fola ina o le upua le atua mo le foi rofanga se kalesia se mato e kalesia papa toe toe ia anga le leile ali arise ia ministry ia fa manuia le atua ma anga le leile atua to tiu te fai fa aftai te talo lo fatele mo o tou le kalesia pele ia ona mo moli leo lo faanga isi o tato sunga lia wao ia taito ia ilana na luenga fai ele ngata foi leo le tio Samoa ia lo faanga na taito mo lau sunga ia wao ia ma lo fai lo faiva a lo le tiute ma lo le tautua atu nuu ia u faiva ila ise mea ele tauia ele atua o tato o tiute fai o tato tauti inga ai le tautua ina o si o tato atu nuu ili filangalo le atua ele ngata foi lea so se va engo le unanga ia elepa ufua le tato wa unanga ili atua olofa na taito manuia fo ili tula imai le faa wa wino ngaluenga nefiafi ia olofa tele lausonga malfaltua manofua alo ia anga le imai le atua saa mua manuia le neiva yaso ili alofa male anga le leitele o le atua so ifua ia ma ia manuia le neipo
1: pavaropa tai saunoa te wati ua parongolongo lama male toa papatai mo la panga ia meso leo ua papuma poe na yo wainga na yo lua tua a le ngatai neia o sa moro papumponga mai le ngatai leo le antoro tato utunuu ea pape ino poe ia siru e kane sia e pele yo lo finangalo ia ngalei pele lii ma ole lua malo si tino sini le anganga ia wala le lua bala au bina le ngane bengane tua saunia le lii seisi lau rau leita to e feilo ei manuia le po iatu muli atu o alofa il paitua ia papua ia manofo alo mortami nei ia pa soifuia lausunga pa sa te wat
0: soifuia
1: soifuia soifuia

Ta lo fa lava sa mo le atu no pele. Fia fia lava fo ile loto le nea fia fi o no le nea wano fa au. Wa mai fo ile atua e. Te mi fai ona ma wai fo ile tātou ma futanga nea fia fi. Ma wa toi fa awa wina I fo ile tātou po kalame ma sani. O le toi fa ola ola le uro I alofa. Fia fia I lava fo ile loto e peyo upu e ma sani ai. Nea fionga pa ia le atua vai mai a wai fa atoa ino me le atoa le tangata. Ai fa atoa e le atua me mati tiva I tātou. O mea e matua le mawhai e le tangata. Ai mawhai ona o le fa atasi mai o le atua. Nene ia fia fie, fia fia I lau fo ile loto le taritonua lo o manuia. Lau tapua inga si o tātou watunu pele sa mo. Le ngata I leo pa anga maasani o le tātou po kalame e pe ona maasani ai. Lau sila sila mai o fea lava se. Ta fole nei lalo langi o lo e maua mai le tātou po kalame. Ia e taria fia fia ina mai oi le loto mau lalo. Ma aveo se fa manuianga mo oi. Ne tātou mafutanga le nea fiafi, fafelo ia I fo ia, ana au ona tatofi, ele whangalo inga le tapua inga na iyo tātou mātua so I fua mātutua, na iyo tina, na iyo tamā mātutua, I to tonu I tapua inga I maota malawa. Ia ele ngata I leo tu pulanga, tala vau wa saa mōlo mwhaiona mawale avu noe, e whaafonga fonga mai ele nea fiafi e peila vau, o upu e masa ni aia fiafi taitasi mo oiolo o iaile popole, Mo oyo lo yai le fefe le atu atu vale. Ae, talitonu le loto male, male angan. Ole avea le upu folo folo le nea fiafi. Ose vai maa lue, to e faafu isia ma yai le fiafia ilo loto. Malonga tasia ita atau ile alofa, ma le fiafia ma ile atua ole tatalo. Ina ia faamanu ia tele le atua, ila utapua inga malau mai moa sile sila mai. Ile nea fiafi faafe ilo aifo ile sunga la oya taito. Pe ona, Ma wala na tiu tele nea fiafi ya talo ina ya famanu ya fo ima faa umaile atua. Ila na auna po le fonga le tatou po kalami le sunga le toya ina le nea fiafi ya ya ili famanu ya ngale atua. Ila na auna le nea fiafi ya tonu o lea ua. La su ya fo ila ufa fonga le nea fiafi o lea wata apena mai ya le ufa ipese. Ya wase vi ingo le atua. Mama walunga ipele vi ingo le atua le nea fiafi o lea usila ufa fonga.

0: E ye le tan tonunga sa mo ya e fa tauba alava ya le tangata a una fa nga ina le pa lua mo le matanga o le leo le tangata i awala mamana ele ele si le fia le tangata ele anga nu o mea lofa o ta leni o vala unga mo le fa unga mana le atua o na fa tauba alava leo i tatou a le diali le sisi li ese mo le matautia o le atua ya o le pese la unga e to e pese fo le pese ta pene ina fo ise vi inga e fai wale ta tou fa so manatu ya ole ale nga uta se la ngona le ne yofia ole anga i loa ya ise mata upu male mata upu e e lua le tusho e soto alo no fai upu mua mua e fa ngata male fai upu e se fulu le ole a ma fai tau fe la fola fo ai ai ya wase ma na ililo ya ose inati bevela fa le nganga ta tou te tofo ina i pea le mata ngō fie o a fionga pa ia le tua. Tusia mose le esoto lo nta upe lua lo no fai upu. Mua mua e whaangata mai ile fai upu e se furu. Ia ole a whape na ona fai tau fe lafo lafo a iai. Ole e whato muanga le mta upu le lua ua whanau mai mose. Ua whasau ina ele a fafine o farao. Ua whanau mai mose. Ua whasau ina ele a fafine o farao. Wa fionga pa ia le tua, wa alwane fo ile tasi tangata o le ainga o levi, ua na faya ba ile a fafine o levi.
1: Ona tolea o le fafine, ua fana umaile tama tane, ua ia ilo o ia ua lalelei, ona ia na lavalea ia te ia ima sina e tolu.
0: Ua le toi mafai, ona na ia te ia, ona ia ave lea, mo ia ole ato kome, na ia puluti ai ile, le pulu emeri, ma le pulu safeta, na ia tuu ai le tama, ona tuu ina ai lea ile vao utu utu, ile au vai ole vaitafe.
1: Na ua tuu mama wa tuu lona tuwa fafine, ina ia iloa pe iu ina faape fea o ia.
0: Ona aluifo lea ole a fafine o farao, eta ele ile vaitafe. O saba vali ane fo ilo na ngalu teine ile au vai o le vai tafe. Ua ilo atu e ia le ato o lo o ile vau utu utu. Ona au atu le e ia o lana au au na fafine na te au maia.
1: Ua ia tatala ina ua ilo a ile tama faa uta foi. Ua tangi le tama. Ona alofa le iai ua faa pe ane. O so le faa na ua saa e perule nei.
0: Ona fai mai lea o lona tua fafine ila fine o farao. O te aru ea e amise fafine fai lele o saa e Peru. E sau ia te oe, na te tausia le tama, ma oe.
1: Ua fai atu lea fafine o farao ia te ia. Ina alu ia, ile ua alu ane ile teine mawala au ile tina o le tama.
0: Ona fai atu lea o lea fafine o farao ia te ia, ia e avele nei tama, ma tausi ia i maa. O te avatu wai fo ia te oe leto tongi, ona ave leo le tama ele fafine mana tausia.
1: Ua matua le tama, ona i avatu lea ilea fafine o farao, ile ua fai ya i mana tama. Ua ia fai ngoa ia te ia o mose, o loo faapea ana, a wana outo ina ae o ia na ile vai.
0: Faman uia tele maile atua yala ile faita wina o lana fionga le tusipa ia.

0: Ai se avanoa. But to those o loo faa, o lau a fai longa ina, brother, e maua lunga tu le mana o toto Yesu Kiriso, e faa sao loto el tangata. Ona o lona le maala malamba, wa a fuai ona lantou faa tanga ina ia mea. Nara tatou faa maulalo ai le tua, ai moni le leji sao nuanga o iloso. These are all parts, ole, ole por kalamelenga lue faa lilo lilo al pouri uri. Ia ai awani ngalo, e maua lunga antu, ua lava matutoe le toto Yesu, o le teimi le te soifua ma wolai, o le teimi o le alofa tu noa, nothing. E le aisianga sala, lunga o le fonga, ele le nei, ele mawhai le toto Yesu na fasa o loto ma yel tanganta. E iainga i sala ia kalangol kuspa ia, ia e prefer ia i sala elu, to us, ya, o le alofa tu noa le antua le tantu te fo la waipala, e nai moni le saunanga nai, ya, e nana so swani atu, ina ia fa lau tele lau sila sila. Ele fa pea e fa pipi ilo a. Pea e fa pipi ilo mai ko chipu ngai lau lima polo maulu. Na e fa pea ilo la iol tangata. Wale ko Yesu wavangoa. There are people. O loo pepelo ngia e satani. Ele fa pea walatu talito. Nuai ma fa pea ilatu tele fa tua tua ile tua. Keep that in mind, brother.
1: Yeah, fa'aftai.
0: Ai mani le tsau naka o lua mai ainga luenga wha lino lino kamaranga e loa uma yala umela e fai ma le meke aluai ma loa la koke mga o kala mai sau wafe kala ai sau ifafonga te full kala. It's all part of that, ah. Yeah, ai o loa tua ma noa le tua.
1: Yeah, well, si me sa wa ili fari o le antichrist o le antichrist kama yo te mi o le antichrist o mai ai refusing a chip le makutip e tipi tilo uru si tu lo.
0: Yeah, kama la nga ele o mai la kiminga o le mena le fso swania to ya sa mo o ile se tu lo o wer ke ke ke le vai makua pa wa le mo wa lo wa no e tori ai su le ola.
1: Yeah, yeah, yeah. But I would have pulled for a while for in a two pull men. I was a city young.
0: I look at city young and I would pull me for now. Listen to me. Yeah, well, what we know city young. Ile imeko kupupea, ya olesi kimi. Se kawalu fa maulalu makalia Yesu olenga maliu moe. That's all it matters. Nga ele popole le imela. Popole me ole atupu tangatele o salamo moni mfatua tua ya Yesu. Ole atupu lo walofa ile atua. Tupu lo walofa tangatele te waso lai fasa seina. E te manao te fasoa yele lofa le atua. That's all. Ele iso kwa ikas kama. Wana
1: hui tau mwe fai ringa lu skulfa
0: mwe. Yeah. Ya ai fa ko fa mai lo mal ka ko kom. Ya ko ngi ko vala mo ya. Al fa ringa lo sfulu le wo ye lau sa no ngal brother. Ya ai vi ya ni. Ma lo ale le ma futa mai ya na wo va tu je fiso swani. To those o lo wa wa wi na me ya. To lo wa na ma tang o fie. A ya o wa nei fa se se ina tan to le upule ya. E fa lo nga lo o le gaming ei. O nga e fe fe lo le va pe ye le ko iso wa vo ngwa. Please. Wa lava matutoe le toto Yesu. Ele yo le keime e alu lor siki anga. Fa ka mo e lor por kalamele na a satani lungo lfunga. Ele enele nei e fitu tausanga o le tolu mo le afa mua mua. E fa se se e kamufai e kalangoku kangaka. You are free to do anything. E nga nga kukoea o le afa le wo o yele afa mulimuli o le fiku. Fa ima ilo malkuspa ia fa changa ele tua. E tautala upu fa sausini ma fa peifo. Oia o le atua. A le ifo kangaka ya ke ia tulou. O na faa o lole le mele tanu le tuspa ia. E ave seo la to ulu se tulou. Ona o le mau ya Yesu ma le fionga le atua. Ka uol kako malama lama Samoa. Awa nye I nye ngingi vau. Ngingi foe le ole mea maa. Ia mahalu se sea I le ole mea. Vii ele ri. Ele se tali. O le fe au moso se Samoa. O le teimi o le salamolo loto mai fatua tua ya Yesu. O le na maliu e leisi anga sala e leisi pibelo. Ai fisidi mai ofea ele nga mautiti. Ya nao na sila silo e fuafa malumole. Ile nga luenga e lua se fulu ulona faipo e lua se fulu male lua tasi. Fiso soa ni atu. O le tautinonga le na o le ipu filfulia. O le ipu filfulia mo Samoa wau. Na o molitino ya yutai ya fatasi ma eleni le mata upu le salamolo. Male fa atua tua ya Yesu Kiriso. Salamo le tua e fa atua tua ya Yesu. Tawo tatu malama lama. So swani le tua ya joy. o le fatu no le feau mai o le feau funa e ka kaunga la nga la unga i kukongu e kalesia ia e a faifuila e si fuisi la unga ringe i asoa umangia la ula unga e ne ka ua Yesu ma fa mangakua ina ka ua Yesu ma fa fetai aile mani ua Yesu kupul fa le kongu kupul al fa le kongu o le kako ke la unga i le ola a ele ola le feau le kiriva. Can I say that again? Ole la unga ka kou le ola o Yesu le ola. Ai fai asi. Te tu loa ui kika. E mangua sua le fe au le kiliva. Angale leile tua ia te oe le nei fo i vahengo le aso. Ah, nga te tala tu pele avanoa. Ia e usi la fafonga si kalkala ngwaku. Ia le li. E kolu wa ia le cha uo meio mo ese senga utangacha. O ese senga na e vi ia ai le tua, fa changa le tua, manguia oe, o le fa longo maulaina. Only three, ha? Te kaufi mai fa manmolen. O le ese senga momua, ese ese o tato vala awina, por kalame le tua. Ese le lima, ese le vae, ese le kalinga, ese le isu, ese la unuku. Ya, like si la via a. Ese ese valawina, tasi latino e ese ese tutino. Ia e mala mala mala o ele Samoa, o le porcalambe le tu ole melena. Ele fia falia iso tato se tu lo se fia poco se Samoa. Po se kalesia foi po se mafukanga, ele a manga ia me lofa le nganga pa ia. No, malie lo loto. Ole mena le tupu. Ua. Talitonu le tau tinonga, ai masalo salo le talitonunga. E ke kalango Yesu ngamaliu, e ke lea mga ia ngalua le nganga pa iyo le tua. Na fio mai le nganga pa iyo le tua, ma mea lofa e equipte le kalesia. Alea e, olea e avoite le kele ongisio maftanga manisio e kalesia. E lofa Yesu ya te oe ono lo le malama lama, ai le ngungu e pol kalame, ole fe au ole lofa tunoa. Ina ua fetalai Yesu, it is done, ua taunuu. A totoa me uma. So se mea ke manga omia, o Yesu na fasa taunu ina le tali. Fatonga atu paulo fe mai ua oi fatolu ile tua, se ia apa mayona awalofa ua mafakia alka malo fe mai. O se mai ua o ia teia ai fai ngol ka malo le mema kui kui mai asakangi. Ai tali mai Yesu le si ufafonga o Yesu. Woo, beautiful. E mai, hey, son, falongo mai fuele ukalinga. Ua lava matotoe lo ua lofa tu noa e feso swani ya joy. Amen. Sei ufayakwa si melea, e ya e fia aka aka. Ai aka ama ye aka malmo kingo e la ngona ino le feau lea. O le feau lea, e kaule fia awa wina, mafua isia. Na fatonga paulo, ona ole mana o mia o se fe soso hangi, wa mafakia ele kingo lengei, wa ele fapea a faola inga le changacha, ona le mai lea. Ele fapea a wa, wa talia Yesu ilo wolanga, onga ngai felwa ya le maukanga e kukumu i kupe, le hai, e fale kei meke kanga kwa iso, le misi luma, misi kua. Kanga kua I le se mea ya, vi ia le li, but it's okay, oh. Ele na mea ai e o lai le tangata oh, amene ai ono le tatou le I maa lama lama ya fua inga oh. Asi sere kala si sere upu praise the Lord ole e se senga mua mua le na e vi ia ile tua te fafafonga onisi e se senga e se mai e se senga e te fafafonga ima toe fa manatu le nefjafi ele vi ia ila le tua fa no no ai le tua a kaisha kangi ai fa wa ye oile vi inga o le tua ti fa fonga le fa mon mo le leila fa longo ta chala lo loto e le se kala ingo se loku vi ia le li praise the Lord o le se senga mo mua ngai fa kanga le tua o le a e se lima e se le vai e se kalinga ha I to tonu o le tino ke riso to mo fai paulo fa ma chala chala e le fe se fa e fa ingo inisio tangata o le fivefold ministry Se fafafonga lava. E yei lea, apostolo, perfecta, awao leo leo, male evangelist, ole fola fola. Ole lima lenga, wa uma, onga siol, le lua. Ke fafonga lei. Men I've shown you twice to look at what you eat from Molly at that two year fee apostolo. Famole mole le to so fu mesha apostolo le o apostolo o mea lo fale tua il au so ona fil filia fa pitoa e Yesu me fu nga nga linga ko e lo fale kongu yuka e kasiel ka kan ko su ya e a e ful fio le kasilea anga fa pe ko keli se mangu e kasi o yuka fale kongu e su e mesi ko se fulu ka uol ka ko mala mala ma ye ayo no ta tu le mala mala ma wa vei ma fa fitauli le manatu fa ma walunga fa valvale o Samoa e fa pe alanga la femel kuspa ye sidi aposkolo fa ilo mangi ko fi aposkolo asia ka ko kele fi la lafi Samoa so se fa fe au fa fonga lo leo fa mole mole you read through the Bible la kapungi al kuspa ia fe ma ia na le to se fululua apostolo o le tamai ma moe ya ayo no tatu le mana malama ele ele lilo ila lo le fefeke fa valvale o le si fa fe au ya la ngo fa mo yo la poskolo I love for ya Yesu, can I say this to you? I love for ya Yesu, o we ke ma fa ko ese le kale sia ya o e fa pea o e la sa o sia mo nga fai ai ke ya lo fa longo o fa nga ile tua si sia wa nga fa ka wa e fe so so nga ku tau chalo la tu somale upu au au le tu somale malosi wo foina I want to tell them now, see them out. I like la fille meleko kongu. Kako kele la fille molen tua. Hallelujah. E malakua ile. Se kasio kangaka ole tua alfe ida u Israelua. Kama alonga ingo angale anga inga Israelu. Ya ke wako susulo kwa Israelu ole alul kawa. Ol kangaka ole tua la ke malama lama. Ol kangaka imanguia alul kawa malo. Oh, loko sa ini ko inga, ala ko la soli. La la vai ngofo, ngofo ala ni loko ko inga lo nga lefia fia. Ole ya mga iya nga iya kama ka iso lai. Aku aku ko inga masi sau se suma ilau suha. Sau sau avel kako avel kawa. Mua mua ilu mo oe kai kai. Ia kali ya lo ko inga na mea, ha? Kali ya lo ko inga me iau kei, kako wo. Ele pepelo le tua. Fai maila na upu na fai le tua. A e fowai mai a te au le ngu le la mako uo mako ke kau. O ke fowai le fale. O le kangaka e mua mua kofu mai fafolo fale. E osia kwa lkau langa ya te oe. Ma naya le loto. Ae e le lilo ila lo. Le mele lafi to tonu. Fape ina iloa. Aleluya. Ma lole kawa, fia fia langa susunga la o maua inge iko inga yang kulia umua mua. La o maua inge ila wali yang ale yang oma ya kiao ya soya. Kalo faya lakul go inga male fia fia wa ma lole kawa. Woo! Ai ke ia a, piye kukui le fakul ka ma lo inga wa, eva ayaku. E kofu mai fafolo nga fale, lona fafilde to tasi. Lona fa fine pelle cho chasi. Mangu mai lo ilunga male mela la fiko kogu fai fe au. So se fai fe au Samoa. If you call yourself se fai fe au, be careful. Kako kele pala fua le tua nye kako kala. No. Ole fa chau va ole changa chau lo ta chau vai vai chau me fai. Fa mwe moi le tua. Alo kako fa ngao mau al kuspa Yesu eile mea. Fa polonga ite ngata. Be careful. Be very careful. Hallelujah. Mangu mailo male mea nga lafi koko ngosko inga le a. Hallelujah. Ye fata. Wa kei ale fai mai a. Awoi lo wafafine. Lo wafafine to jasi. Ngai kele le awoi. Fai mai langa susunga. Ngai kele la wali ngai le. Nga fau fau le anga ya kia u. Sei, amele sei molu moya i fafose si o lako umua mua. Mwe va aia o iai. O lai manga o yosir ka ulanga ile tua. A yosir ka ngaka lai mokoa le fia fia ya i Samoa. Listen, ele kemi uke fa leo elife au mo le malo Samoa. Le au le malo, mo le palemia, mo le kapineta, all the Samoan. Usila ufafonga. Olo feta lai le tua wana se au auna e fata waa le tangata le te fafafonga mai ai. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Fe mele upus ka maloa. Ui. saulo sia fa finge ve e opposition ka mawo u fi fi le local le nga fa finge wai teri wai akule le fa finge oi hai sole nga vai ku ai nga vai ma sio nga fa finge ko ngol fa le vai me le le ma on ko inga fi fi e nga ngoa ngoa so ku fa folo nga fa finge ko sui ya ko nga folling o sio ka maja pakale me ma kwaya olea so lega go gele la lafi lumon le tua chamoa e lo fo yesu ya choi e ka go gele la lafi ka ko upu pe ka so e foi ni mawol kus baia ye pon ka ko ko finga foi pon ka ko ku langa ko ko ngoi ka le sia so as le ma lo chamoa praise the lord au le tua lo fo le ta tu te au au no yai le na ulu fale atu waile tala le leile tasi valu tolu o. Amen, aleluya. Via le li. Kangir ka maa loafe maisho nga fa finge. Ta maa. Ole ale me uwe tangi ai. Ta maa. Ole ale me uwe tupu. Ai wakaula ngonga ele fa finge. Fe mai. Ea. Wafai sau tala ile tua. Vai mai mlo malo na fafine ia ba ai ol tama ele te tauna te suia lau tala na faile tua pa wa olea o te au ngani atu just allow me she what was you mako fie fie faka si manga ia uolai no shawai lolea fa taunu ule mena e faya ile tua ole kele yo fai fia ole ole promise ia ole le ya se au kika se au kika kalale la faya kwa pepelo ia la upua ele ola i kusoma upu la elo fo yesu ya ke oi awa ne tuwaina e fama wa lalo ilumo ole tua e esele mengo ole siseo le tangata ona ole le ma lama lama e ese fo ilama le mengo ole siseo ongo le fama wa lunga fa vale valea ese ese menga praise the lord praise the lord praise the lord a fai o ngai se se si au mea ngai fai. Ono lo le malama lama, fa fitai le tua, le te fa fafonga ni ngai polkalame, o polkalame ni totale le tua mo Samoa, wow. Vi ia le li, ele se vi ingo se tangata fa mole mole, fa maloa tu so se Samoa, so se au auna, o lo langona le lofo le tua, le ngai polkalame, ma e te talo ai mamana tua, fa malo. So le fa mole mole leo se kala ingo se lotu, ai ole tala ingo Yesu malona maliu. The only answer. Moso stangata soy fuo. Via leli. Ye ole melana no faya. Nga uya nga kinga. Ia nga. Nga ye faya. Ay ole ale me. Ole ale fe au. Tantote. Fai kekia kako kako kile pala fuo le tuonga kako upu. Amene kako kwef. Mei mel kako fe au nge fiafi. Vaya mua. Fa kanga ele tua, malama lama le kanga kakapua ima wongo ele tua, ese ese o tato wala wina, mefula na e fa fufunga mo yesha moa ni mekele, fa longo mo muai. Ino se vi ingo sesi, it's my calling. Ole awa wina, ole upua le tua, mo sa moa. Yona vaenga sesi, malke nese ole fa linga, kakile songa la fua ya mea. Ya kongfu, mefunga ele songa la fua, se fai fia uye upu. Aisha, yengi ke ua. Wali yali yale. Vi yale yale ya. Seo ni maa ngaye ya. Olo saa saa ile tua. Saa saa ilu mo le tua. Ke saa saa ma lo motinoa. That is your calling from the Lord. For the Lord. Amen. Ke ori ori ala oi. Admele ole oso le lima. Faila ngalue ngal vai. Yale ala inga. Akele ne me fufulu mal malaypuka ei. Ye wafuri nga leo sor fai le mele ifini nga lo le tuwe fai. Tawa. Low ma lama lama. So awaine I fefeke se loko sesi ya. Femele upule tawe paulo le roma sulua. Awane I sili se manatu se etasi se manatu se mea ua manatu yai. Ma male manatu fuwa le tofinga ngane ke yai. Poko le tuwe oranga mea a. Mefue ngai kukongo ai ngai yele ungali. Ale ungali. Tama tina. Fa kwa fa solo mal fa ngau ele tina tama fa ngau le ai ele se design nga le ntu tama tina fa nau amene fa fa kashi ka go tama tina fa nau kokongo le kalesia e ye le tai tai e ile uso nga lulue e kalesia laukele amene e alu fafenga luenga o le manager o le supervisor o le team leader ia makakoulo le ausalu fale wevel manga yo mele tua kokongo fainga ngu e ile pule ngu e ile makai ia makako wakwa ya nga wevel manga yo mele tua amene so le ke lingi nge fulgus ba ia ai ono lo tato le ima lama lama ya fua yana amene fakanga momu ele tua ole kanga imangwia ya malama lama tangata le sheshengo meya esha le lima eshe lvai kalongoi mea lofo le ngangpa ia ele faifea uma ele faia onga kuspa ia uma ele faila unga uma amene ya ole ole kofinga leo momeyo momo ki akongo e mafayanga ko kele chi akono ai ola towe o lufi lufi atu le tulanga le famantunga e le stula fono ya ola tofu yo e kala ya kungi me fai la kofu yi pise yo lima ma vayal ki me a wangi me fai ale kale shia ke manguia ya o yaisha e kele o fai eskangaka le kia waunga ile tua e poto le tua no wanda waifa me kuspa ya awangi ko gelin kanga ka ve mangya wa o ya ke ko washa la ngai u ai lunga vai o me fa makale le sha wa ai u la lo le ulu le shi fa makale le sha wa ai eto challa e tu somo le upu that is the confirmation o lo wala wina o le follow follow le upu le tua amen she oke fa fe kailo lo ko le tua fa fikai le li ya o le mea lofa foi foina na famanuia ele tua lo loto mo Samoa ele kokongia you are most welcome if you manga mbi le fso swangi e ke alo ile lo ko o ke sa ka il melo ke ngi ka ngalu ai e manga mbi se fso swangi le upu feel free to call o te fia fia o te fa so atu hallelujah se le se ile sko vanga po ile lo ko ke le no yo la la ngai puka ye puka mai Lala ngai puka Yesu eme e ka wiso fo Yesu ka lofeli nge Yesu. Chalo faile ne Yesu jole. Chalo fai. E ape ala vai sa kangi fai fai ya Yesu Samoa. Ala ka koko ya kufi maka ko le fai me wo. Ole atunu wo mala mala ma ka koko fa popo ya fai fe au. Lo tu fa la inga so called Christians. O la uta chalo fa mole mole. Fa mole mole na maliu Yesu e fa sa lo to le tangata. Here's my challenge. So se fai fe au, so se kai kai, ye po so se kasi foi wa fia po skolo so se loku. Hear me well. E kolo pulo ya che oi. Pe a fa pe nei lela e la unga tu nei le ta i la soli ngei. I lau e kale shia. Ia fa fa fonga mai oko. Au ngi ko e lafo se kupe se se fai eile e kokongi eile. Le lou ne fai kako fasa. Le la walu kokongi koko kasi. Man, kolo pulo pe ama faye se fai fe awe se kai kai, po se fi apos kolo le menga. Witches, ele ai ma sesi ama faye nga faye aisea, ya wafui lale ngale ah. E ilo ai ngale ah. Fa ngale upua e lafi e tua le mele manuia. Awane ngalo. Ye fata, nena fa matala tua na nei. Ele lilo ilumo le tua se me fai Samoa. E lofa Yesu ya ke oi. Fa mole mole kaunga kale kaunga fa kaua Yesu langa e kale sia. O lona toto ele isianga sale lise pepelo yona fufonga. Praise the Lord. Ya se fa avave vave kula giki yongol kako kami a. E se senga momua. E malamalama. Ele eduang yulu. Can I say that? Ele eduang yulu. E ofa kongo le kale sia. E kasi al kai kai pe kasi il fai fe au. Ele luangi fai fiau. Ele fai fiau le kamaa e koe fai fiau fai mariki ngā. Malie lo loko awe keika. Si ele pipelo le tu elang polkalame. Ele anki fai polkalame le tu osole. Si e sawa polkalame le tu e sawa e. E vi ia ia le tu a. Amini. Ole fakanga ole sesenga lona lua. Fafonga famanmole. Praise the Lord. Ole sesenga lona lua e fatanga le tu a. E famanuia fo ia le tu a. Ole level fa tu tu o tangata. Ese le level fa tu tu o tangata. E fa kanga ile tua le se senga le na. E vi ia ile tua. E il kanga kaua. Wa sali fa tu tu al tangata la kau. Aya ya kulonga fa kua kua. Ole upula e fa fanga ingal kamanga. Ma ye kupu pe fa longa ukalinga le upu. kalia ma le loto e whamaulalo, o na whanau mai ai leo lea, talitonu ilo loto tau tino. Woo! God is real. He is alive. E le ma whai anga sui e sesi le upo le tua. Whamaoni le nao le tua. O le sesenga lo na lua le nai, whatanga fui le tua. E ori ori e ya le tua, pa wale menga o kingia Iesu e la uisala elua. Sao Iesu feilo ai, le kemia o soifua Iesu lungo fungai lele. E alu alu fasanga ku Iesu kirivan kama. Se kwa kufa kwa kwa ikiki jele se. Ah, se kwa kufa kwa kwa ikiki jele se. Yalele ngala kwa alfafinge nguwe se. Ah. Saa saa ilo na fatua tua ilu mo Iesu fai mai ya. Nga ule mkwa Iesu ma fai mai. Awoi ka fefe. O kele iloa ise fa kwa kuwa ifa penkele kukongo isala elu. Ole a. Ole ai oia tu le fafine fai mai Iesu. Ele mai maua. Me ayer fa nau mauli. Ai kali yaku le fafine. E tali tonu ma fatua tua ya Iesu fai mai la naupu. Le li ye sa ole le yoi. E sa oe, e wa ai wha mole mole. Se o ai me ko ulu mai re la o ai ana machai. Wa lava lea, e samu samu ele uli. Wa kei, se o wamkwa, wa pe Iesu a waka. Wow! Woo! Samoa, e le pepelo le tua e lofa Iesu ya che oe. Wa polonga ka kukanga ka o ka kou. O le mea lai se I wha umakti mele o pailo I wha kingi a. Amene. Ole se senga lona tolu, ole se senga o taimi. Ole tua na feta laima famanuia ya Israelu. Ole tua faina na vese mai ai kupito, faulu fale I kanana. A vese mai ai e mose, faulu fale I osua, ia e malamalama ilo taimi. Fai feau, ai loa wa umalo kaimi. E maua li loto maua lalo e vie ele tua. Ngofu ilalo. Kapenga lesi ya unga lau, kapenga ele tua. E faa wau ngalwang, so le se le pule se fai feau se loku. Po ai alfa mel ko lokun ko foi alfa sa whatever e ke le pule se loku fai fe au hear me well o le kalesia o le tue pule o tato wa na ni au au na fa to va fa ma lole na lulue fa ma lole na na we atia e melele a ie mana tua langa ye fai fe au pe fa pe ngala ko la fo la fonga e pule o au pule o le fai fe o le fa sanging ma ko foi na ngo fo sangi kwa ya ke oi A eleo kele fa avad valea ngei koma. Kia ia le mboku wala umanga va. O, inga faya oe. Hmm? Faife au, let me warn you. Awad fa mawalunga fa leilonga fa avad valea. No. Please, no. Stay away from that. E o onga ilau fa longo ongo loule malamlama pa loule usika ile fe au. But you know what? To lower our data. No one is ever dare challenge this message like a fafungai. Can I say that again? E oa ia tatou ia social media ilungole, ole YouTube and that. Hear me well. Ono le lofo le tua le feau, o ia na tuina le loto e famachala. Ngawa ki ngā o loko kankama kalangoa. No one is there to challenge le feau. O le feau lo ki kalangoa kua yo ke leo faya kua. Whakauwaa I o le tamalole ki kalangoa ku. Kalangoa ku e whakauwaa. O le feau, I'm talking about the message. No one is ever. Peke fai mai ke takta peke a. No one. E leise sa mo e mwhinga challengeinga. Why? It is so pure. Ole ato atoanga ole lofo ole tua na fatau ilungo ole sa taulo. Amen. E poto ole tua. Awanga fa pengi ngo walu se yungveske. Ielonga wingo ke alua foi mamika ina nga yungveske. Ah, le aiso ole o Iesu nga lofo mai. Femeltuspa ia o ia lava na mua ia lofo mai. Praise the Lord. Vi ia neri. Nga wala kulkorua. Si koe fa pai kasi koe ia ole a. Ese valawina. Ese level le fatua tua. Ese taimi. Ele o liliu le tua. Na au au na yei isa la elua. Ese al keimio Mose. Ese al keimio Yosua. Por kalame le tua. E o mai al taimi nei. Ah. Amene. Ie le li. Ma ngaya si fa soa fo Yesu. So au na le fuina fa longa le vayasoma vayatua. E toi fa manatuai. Yes, you going over Eddie, here we are, boy, let's going over Valla, Valla, Fali, Letua, and I lolo Eddie, or Letua, Lefetalai, Capella, Loy, Eddie, I come and kick you somewhere with my, hey, son, son, why, I work a quite somewhere, quite far, Lavero, come on. So, I quite far longer to load to Valla, our my Letua, or our Charlie Letitaliai, Letua, Fetalai, Maya. Ah, far long along, what you love, oh, no, man, I am more more faithful. I will love Moloka me. Ah, sing of Filalo. Filalo feel a move along Galinga. Langa yale speedy fapping, I shall more famo lunga fa valvalea. I fa lave lave la porcalamele too, but it's okay. Tole. Elema fayanga poloka, Cecilia lofole too, a lofa safua. Manga yor kalanga, a famo yinga, if we look a loco. Fe mai le kamalo edi, e ui au mafakia ku edi ongo le le le o lango lang whangau. Ia e, a ka penga a, fe a kua, nana, mai, Samuelu, au e ki koe sau kiau. E koe whalongo lo koe fe kalai le tua. Ia fai atu iai, o le tua nei fe telai. Vi ia le ia le oririu, a wana nafi o le soe o le whavavahu. Praise the Lord. Hear me well, please. Fai uka kwa fiafi. Samoa le atunu pele. Ole ave fe au. Ele o se ave fe au e ku ile ile fast. Ele o se ave fe au e ku yo ile HRPP ia pole supo pole alama ka unga. No. Ole ave fe au nga ka penga ele tua mo Samoa au au. Maia yo na chai chai tulo se ia pa yo nai. Ono lo tatou le malama lama Samoa. A fua ina tatou le fia fia. Fe tu silima ai. Te fai fai ya ya kulesi le fia fia ku sua sua ni mosei. Ono lo tatou le malama lama. Ile maliu o Yesu na maliu Yesu mo tatou uma. Amen. Eke malama lama lo mai fa maula lo matalia Yesu le nga Samoa. Nga olo wa lofa. Yo ai tanga kai fa yo mo la ko feeding o lo wa lofa Aisha o le lofo Yesu wa tafe tu ya che oi. Amen. I on no ta to le mala mala ma tu lo wa o fe au mo sa mo. Ni pole mio. Ma lo o le fa malo los. Ma lo le nau nau i mele lei, ma lo le alo lofo le ta to wa tu nu o sa mo. Ba wa le. Ele mafaya le malo. Le fa mai le kako kewa vaye Samoa. O le tua le chali. Ae o le tua. Na tapena le tua. Au au na le tua. O le kali le nga. Ya olo na fainga cha. Wasa wasolo mua kui fai fe au. Le le tutu. Au au na le tua. Le le kuku e fa fie fie le tua. Makau ya Samoa le memongi. Ale wa waye fai fe au yo le fas. Waye fai le fai fe au e fie fie yo le HRPP. If you hear me, I'll make a kufa pengaso se faife au. To lowa, a lofa ya Yesu. Kule meka kawa kuwai. Kau kala oi le lofa. Amen. If not, if you can't, might as well sit down. Ke lo e ole ae. La lava yo kanga kaise oli. Oka kowa la wave fe au. Ta tau ouso au au na. Ta tau tau na tutu tau tau ya Samoa lofo le tua ma tau ya Samoa ino ino le tua le angsala. Ala lava ya lofo le tua le tengata angsala ina ia lave ina. Ya ele umi le tala ono ta tu taimi a. On fe aunga mo Samoa. Ele ma faya le malo. Let me say this by faith. O le tulanga fa pe ua le ma faya kako wa sasau fa afile. The cocaine and whatever, the drugs. Let me say this. Jesus can. I do believe Jesus can. Hallelujah. A fainga ma faye le tua. Kasi ale fe aunga ma moli. E yonga a salamo umanu. He is still the same. Samoa. Uso a wonga loko kekele. O le kako piko la aule nga. O kako tupisi ka ma faye. E fai mele loko e kau kauai oe soli ya kau kaula oe fa feye sunga maliu. Tatou tutu fa tasi si tia lunga Yesu si tia tu so tatou watunu o Samoa. Amen. Hallelujah. Kau ya Samoa e lofa Yesu ya Samoa. Kau ya Samoa. Ele mafaya se Samoa le ko saolo wangai mai. ele faya foi mostangata soifua. Ai ao atual temi muli muli la lava te fa ulu malo. Ia ole al mela ma como foi. O ai alo pele ole tu vo foa ilu mo sa chaulu. Ia ma tu te chau langa pele upole lofa. Pekele fi fi mai e ka langa ole al fe au e lofa le tu soifua ya samoa fa peina ta tu loa. Ole mafu angalina na maliwa Yesu ali shang sala lis pebelo. Onna olono finangalo lofo ya wane fano se tasi. Ayo o tenga cha umma ili salamo. Famanui ele tua ya choy. Le laka pungila kuspa ya ngol kako kaini. Valu tasi tolu fa oli maiva. Ole olu fitu wano fa falu o tasi fa. Praise the Lord. E yei kaimi kake. Ya. Nga nga fa. So soani atua. Ele kaimi ke fa fofonga ma yei piwa fa shima. Si. Ti folo nga kaole fi au. Ya, e fa pe nai le si kaimi. Fai mai paulo. E ka le sia. O lalme ko ke manga ga oi. O ke alaku male sasa. Po ke alaku ile file mu. Ua ngao se ave fi au wa. Lo uta ngata fa tau va fa. Ta ya tu e la tuo nofta talo. Ona lo wa lo fa ya Samoa. O le fi au mo Samoa. O le fi au mo le vi ingo le tuo. O le al fi au. Fa manatu na maliu yesu o no lo na lo fa. Via le li. Le kaku ke kakalo le li, yo mailo malo, ya ongo le malama lama, e lua me kau le malo le tua, ah, the kingdom of heaven, fa longo fa mole, fa iwe kaku ngefiafi, e lua, ole mema mua, ole Yesu wa fio ki tonu ya che oe, that i, ole ka unga le mele nga, ah, the kingdom of God is in you, ele ma fainga ulu fale ka ko le kingdom of God le ka ule ma lo le tuwa le fainga ole ti ole New Jerusalem pe au no Yesu le tupuna ole a fio tutonu ya che oe ele ma fainga fainga ose me ose kingdom without a king o Yesu lo na fanau mai ya ole tupu o so se tangata soifu e fama ulalo matalia Yesu o ngai le kwe kakalo le kakalo ngai o mailo ma lo aisha le wei tutonu ya che oe ai ono lo le malam lama e ala inga fa um ai foi nga fai foi fa o mo selo ku fo linga yaso ya ta to fai u talo le li ka ko walu ka waso ya le a ele puna la fo tu sil ko talo na fe ma ya fa mangalo mo ya chei ma to u no ma to fa mangalo atu yo le ye fuai nga fa mangalo le ka ngaka le fi fi ya ke o sha wo mo nga fa mangalo e Yesu lu ngol sa ka ulu ka ul ka ko mala mala ma fa mole mole e a lo fo Yesu ya choi ai le mala mala ma si o sha ya mangal kala ku spo ye fai wo ya fa ma kwa fa la po ka linga fa longo fa ngese ngese nga kaukala fa ngese ngese nga ika wa le vave le osol kala a nga fa ile lo kala ile fe tawi cha lo fo ya yesu we ko fa sa ka lo fo yesu ila kala ai po lo ka ile manguiel ka nga ka la nga la la fi mala mala ma ya lo fo yesu ya jo sambo fa tai mo lo tai mi fa ave noina ta tu te filai pe ata ta ya tu le tu so fu mala ka ko filo ile si fo yesu sa ma lo va ma lo va ma lo si ni yesu ka ko ke fa ka va la va sa mo ta to te vai vai cha mo fai a lo so fo le tua o ye fa a to to ino lo tanto fa cha va o ia wo na o ia la va o yesu ke riso lo na su wa fa ta to vai de talo ne fia filo ma tu tu fa te chele father thank you fa fa cha ma onge upu le changa chacha ma lo ma cho wa chuwa onge upu ai fa fita ye shiri shiri eshe lava lo lava lo fatu noa shiri shiri eshe wala wo fa leo wo cha walanga wo fa ilo le fe auto mana chu le loto la wo una fa cha va ma to te tali tonu ma fa tu tu le ngalua lo wanga pa ia e fa matala loto i loto o uta ngata Samoa. E leia se tali o le neyo langa wana o Yesu Keriso na fa sata weina. Father, we thank you. E lei malifua lo walopele. We thank you, Father. O lo ola o lo ngalue lau upumoni e le foifua e fa vavau. O le tatalo tama. Lo fina ngalo alofa e fata unu. E leo le loto le tangata. Chumato watunu pelo Samoa. Yona taitai lo na fainga malo, yona tangata nuu.
2: O matu ainga le tino ni wo o ni e masani ma so se tasi. Au tu wa wanolo wa lofa tunoa. Ta pene la wa fio faito toa ta maa. E tau alanga ina ma faa malo si au ma faa manatu ya Samoa. E faa maoni la walo wa lofa. O loo faa pale pale pea lo wa lofa. Manu o ta ua le asunei o le asunei. Angale leita maa, ele pulenga le lechio. Auna foi male ainga lo chiute, wawa lofa e falo lo awole ma vae ta maa. Si tiatu yo wawa lofa ta maa le ainga lfatua tua lau tele I sose ngangana I sose lalu. Sose tasi wa salamo moni ma fatua tua ya te oye sukeriso. Wawa lofa e falo loa, lo nuwa isura elu. Matu te mana tua te talo tusai mala upu. E uia ue faa maaina ma faa tawaso loto to telo ila tou. Ai faa fitayo lo manino la upu. E leo ma vaya ilo walofo ya Israelu yele teime te toe faa sangai. Ma lave ina Israelu umo te toe. Ile teime la vaa lawa fio. Si tiatu le uso tono le Main Street ama. O maola faa tawaa ma le toolua ma le fana. Father, we are nothing without you. But with you, Lord, it is an honor. Ele ngate au auna ilalolo walo fatunoa. Ele ngate ile neyolanga. Au leola atali. Tumawi ati oele vi inga neima so uma. Faafitei tele ime uma. Yala ya Yesu le faftai. Amene ma amene. Thank you, Lord. Thank you, Father. Wonderful Savior. Praise the Lord, praise the Lord.

0: sunga o fenga fa ka o lokava le fo maunga max ila
1: senga o ka amilo e kilangi mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma o ai so skoinga mag ma pa ka va a ole me piko sidi e nga le luoli makala lava ya so le kokong
2: le tire world and auto limited e te moai ja vale ma pa uto ngo fie ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo i si au nanga warana fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa fonga le radio Samoa I nei whaabitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Like a street apostle, I'ma spit rhymes, boomers relate to my ghetto

0: Radio Samoa.
1: Just in the mic too. Amo.

0: 질링어 이브투 암호.
1: Maria Faye Vanessa, President of Mobile.

0: sauri mo mai lol ta to report le mai luwa ole awalon tu na to lo le ol ta to ma lol ta fa na ga reto lol on le fo ta awalon ma ta ko ba so ta tu yai luwa la wala good morning out tabale ma lol for le ta of for facebook ko ta to lo bala ga mai sau te a pasi mai dru yang ba kura ba kura ga te kanini poloka fa solo ato your city bound le ta mo le ta so sia ka ku ba ka ko ta hi polan bo poloka po awala lo faya nga ruen awala po se fa labe ba unal ba ga lo te ba ba tu bu bu fa solo ato mai ta solo malanga bala bala le los furu a face face poloka ne ba ga ta ya wi se ba ga mara wala lo solo ga lem sa ngore mo ne fo time ra ta ya to al time lavron sa ta balem sa ngore mo na ga chu chum ga ba ga ta ga ne ba yas
1: thank you for choosing clickx
2: hey

Omanau tu ina malama chau le nei time le chaya wana was for chasi no wa chane le tula fitu le maro le chano ala nampa pa au ni sa bayang le kilope mana chomaru ya mani chau mo o chau ele nei asa fau wa chaha chau wa uliya paf chai le chano ila mai momala fa fonga o chau tua tu le radio sa momala pa kalame maro le chau le ama chau nei vaya so losu fa ye so kuso chano polo wana nei fo chau sanga sor kofi feri le alu kau sangari o la mo wa kufo yu kau sangala ko wa Ya, malo faf tai, tapo inga reo tahar ma tua tua sin sino sa moi malo maata malawa, mana tu ilma fan fano le lofo le tua te tolu ina oe ni tai afa malo faf tai lo tu talo mal tapo inga manu ye faiva. Ya, malo le tino mana ye mato fo inga ruenga lo tu tuai sa mo. E lea tai ao ma lea tai ao malo faf tai sole. Ke lo ka alunga ri safa nga soro fai umar vaya soli. O an ka alunga ma e mai moai. Ye nei ta alunga na o tau maua tu ila tai. Tamata mate ngai kai mia vangoa ngamba wai. Kai mi maka makai. Ole replay ole. Talonga do pele kimba South Africa. Ya langa tu early kere kai mwisa wai. O ya alanga kai mwala kau. Kudia kule ka ala fone vaya soa akore moi. Ya ang ba one time ila replay. Ma ngai ya sole ka alunga ari ya. Sole. Oh, di tilo tile lo ilau mai moa. Ai ilau mata mata. O le ta alo le ta alo isa for Africa o le ta alo a e malo e musu e kutu ilalo lor peleki a o le ta alo fo le ta alo e lor peleki o le mokua e kapenga le leia e le malo sila e isa for Africa ilau ti tilo so ma nei le ta alonga I'm looking forward ili ta alonga le so nei wifi e tests a lor peleki a o e tono isa for Africa o le wingala la utala o le ta alonga wa o le saule la sa oia isa for Africa le ta alonga le so nei ele fia tu ilalo ili ol blek so te loa le sawa afrika soro ke fai ako leo akama isusuki afrika le yenge fako e foi ya wa laka titilo peya nga le fo wiki ya se afrika ola e ya ia ya le au umi fo iye papai yole le backline ako se afrika di uke fai ako li so le nga susuki ya kabauli ya le mako le oka ngakari Allah se masa sawa le oso so ole winga la la utala mkwa yo look forward al talo ngale lo lo le la so nai ole sa South Africa le la so we le fa ka dia mane fa tafa fo ya mai ba la ole black ya le label fa ya ong de rainy landa talo mbo bole South Africa so le po lo langi o marmalo so ole world champion le so le to sanga world cup malo South Africa ya le la fo nga mai ole wa fatu dalo ro beleki ko fe fisho ro maka maka pe ka maka maka ko la ke maka maka le final e pol lo langiri ya ole tulanga la na o ye pe on ye so ta do fatu talo le stalo ro beleki ole aso lulu ta ale malayon ya ole mla ele se na tu talo nga fa ba malo to tolu si ko fe ko duo ko ko ya istamo le usu ya tu lango manu istamo offer to Fasim Jamie Hanna ya or loka le Crusaders ma le proper le blues ya le walk we always have every guy this we is come you man no then la ve mal chestlen fight day ole awolo pele killer chichi lo nei le chestlen ai ku so le hurricanes ma le chiefs ma le Crusaders then ka alo I le ya ka ko awle lo black ai manaya so ole atalong ala na marmalo le pelik kele airing marmalo eri so next test le la so nei porque lo mko ma ngia war so sa africa la so ila mko ai mko kia ajer open mo si time che mai moi talong lik ole ka long ala nga pongo maka maka ai ale al west tigers male aule ku lima e ole ole ku kolu ele ku kolu le rustas sole Okay, fai aku fai ngale ale West Tigers son. Ale mang ayo le kalo nga son. Ia fai fai ngime umai fo umang malo le Tigers ile. Hale si di Roosters lai ku koru ya lai ku kusa mane. Au mang ayo la ua fai ya inga I le Sydney Roosters. Moku umau ele Warriors number. Ta sistema ta titilo le letter. Ia pola fai points.
le NRL talo na mata au fai ungo talo nga leo titi loa tu mole fo e fai ungo rwai aso fiari kako fai ungo rwai aso ori ok le lei na mata le talo nga Storm ma le Panthers ma le malo le Panthers fulos fu fa so ale man talo nga le Raiders ma le Broncos kio le kasi le kalo nga umale umaka makai ya man choko la talo nga le tu sal fa lo le le Raiders I dalo sa mo so ngai papari sole ba ngai yo dalo ka lo fa pela mo malo le bide se fa ma fa lo alo fo mo lo ngai le alo sa mo le van talo ka sole ai mo fo ka lo mang malo ma ko all Broncos tolls fu fa tolls fu talo ngal Dolphins mo Eels mo malo le Dolphins tolls fu fa Eels fu wono talo le Newcastle Knights mo si Eagles mo malo si Eagles fa su fa alo su fa ta alo la piki male Warriors man malo le Warriors fast fully malos for one Dragons ta alo male Bulldogs man malo Bulldogs fast fa is for fa ya male Titans male Sharks ka alo le lengo fa ko le nga mang malo le Sharks tors for los for lo ya male Roosters la male West Tigers ka o kia sole fai ngale anaya so le afo e ole e wona dalonga bo staika se los fulu lima a rooster se los mar fa so ole fa so longa la ole a fo e ole tu lango e points ale talona mai wa pe a ko lua e ka longa le ko po round shit to but so far la wa tu long tasi le warrior stores full balu tu long lua le panthers stores full balu le se sengo points la e le le le warriors tu long tu lua le rooster se long fa inga bo ele tigers o go fo bo bo bo fa pe e ku so au ye piko ai lalo nga le fa le nga me ale me ke e mo fa ka le tigers ai pingi le tigers le rooster sample a to fa le dolphins le mal sharks o no le Newcastle Knights fitule la piki ka bo sla bat ya to la iva to le bulldog so all top 8 till now ya to ye tama sanga pe ko lu ai pe a mga bong skami ke mai mo talong ale npc fa nga solo fo yol fa ungor ba yaso Canterbury talong Northland man malo is leng se ir ka Hawke's Bay talong man wa tubu ko ka kiki ki ai Hawke's Bay di mai vers fu fiku Tasman talong ma Southland kiki ki Tasman ya Southland fast lo na su fitu no faba ka long ale so le ka long ale wala baba le ba le wala baba piko yo mal piko mai ya nga bari fale le ya no fa palka ko awu ki lang lo su fitu su fu viva a be plenty marmalo ya tarara ki lo su fu balu su fa waikato marmalo ya counties manuka fast fu lima le su fu lua ya market ki ki otako ya wen kong e ono tasi le lo su fu mar lua so all fa so long points mole npc la lead Hawke's Bay Los Fulu, Northland, Tulanga Lua, Sfufitu, North Harbour, Tulanga Tolu, Maesole, our North Harbour, Selabasing, well done, North Harbour, La Tulanga Tolu, Tulanga Farm, Waikato, Lima, ya Otako, Ono, Tasman, Fitu, ya Canterbury, Bay of Plenty, Alabalu, Yalonga, Kuakaku, Okidang, Sorka Fifi, all the Fasolonga Namal top 8 or yeah, NPC. Yeah, Pione, yeah. So this is now buying a Talonga Safanga Solo for Ungar Vayaso, Mangma Law, Yale Au Tane, Black Ferns, Elo. I was Scotty, so qua va di fare lei poi la ugging you see that I was Scotty. Yo ngsa iya ka qua Scotty ma ka ko au ma lo skile poi king yo Black Friends la to am sfruivo tele to la fitu po la ve malo al tile with the samo fa di fiago al tile five stars

0: Luas formula ono lo jale jula e fitu le ama tanga ni ba so ta tu ye le fo fa tsa mai le fanga le ano le ile tsu real time to read some more appeal ta tu ta no fo im fala tele ni se mo tu ku sa mo ya stem fo na mai le on ta pe nga ya wa ta ru tala mai sa mo na tanga ni ba ya so ya ma lo fa fa tele fanga le ano ni ne ta ya ma lo se fo mo ya tsa fa
1: jo bo me ruia tsa bai ma lo lu Ya, balon po ile on sa imai de am tanga ko de ya so bai de tengo pi ho de tu so fuola to.
0: Ya sa ole le ya. Ya ma se vole maru lu le ko fe lo maru lu le vai chai mi a ole ai maru lu. Ale le. Ya, ma ni mai le fa ngor baiaso.
1: Ya, mo ho ya si ke lo lo pa ngor baiaso. Balon lo ya meni si ko ko fuola.
0: Balon fa tai mo le am tanga de ba ya so ta mat Faftai tato botu foi tua oyatu isai. O leote babatu wa social mai. Yo mo tato fa fangu o kisene. Yo mo tato fa lima isa mo.
1: Ya, pero chunglanga na lesa nina po isfa ingor vaya so iri poti. Lesa yari chunglanga fa le tonu foi li. Ile mau ole o kisene. Ya, mado sa unu o inisio. Po fuang foi. Sima unga tenase mesele o inisio tautonga. Ia ono ki roku ila ufale tonu ia le awa unaka po ime pale ba ile nga usi ya ima mangwa ile okisele ya ole ila o te roba tura imo boko ufa fita uri ya mauma ya Amerika Samoa ya tato ufangu okisele ya le ho ila tali mai Amerika Samoa ya so so ni bai ya le ano so e so ronga le ho itula ngai
0: I was able to get a lot of people. Fama ni ana tu so tula fono fango ina la amano si I mean no fala au fono de fasaina
1: ya tulanga na wa tasi dem tanga lunga malo da we ella tu fino pa bai e composu ya tengo su ena de mo tant fina lunga u mai na lu yo ale na mo mai ni tau lu mo la tu su ena de sa pa Tu toru le afia e fa pela an pam te langa le te mango wai le fa i doa si komisi na inisi o wala fa se nonga po ai ya le va pe mai toru le le o per kui kui ta pe ngata mas te ngata pe ngalo nga po le cashu te ngata pe ngalo nga tong yaso ya le afia i le tu langa le le fa mau le la le fa ia tu su nga po i ya ma tu langa umana e a tu le isi mia ona
0: Okay, man of half tie or Pokalam for Messina Festival, no Talanta to Massino Setema, Pia Jababayatu, no half money for ya, Tosano Samola, Suista, Tatu Miss Samoni Tosa.
1: Yeah, Olewa, Fala, with all my less on nothing. Nothing is what I do, Pilate Fai Langia, I made a porn pool.

0: to baru to ma ta ie o sa ni sa ini ai se ta to to sala ho yo sa mo ya ma o le tau banga mo mona ne o su ye ne mo le vai sol te wile le mesina a no no wi ma o le tau sala ne o le vai o le urua I por kala me o le vai so mesina o ne wa am ta dir le tau sala wa fe luono ai o le tana na e to lu to ma ta ilo te vai su e o su I mai o le tau sala o sa mo mai le sa ko e se o stadia ia ma le tau sala o sa mo mai le sete o wa Yeah. Well, I say to Salahoya, my America, why Samasanian, so to Salamay America, the mainland. Ah, the other so to Salamay the state of Hawaii. You're famous for your tattoo to Alan Papa, our Levi or Lalan. Oh, told her when it's to Salawalu, where to do take your to Salam for two to Salamo.
1: Sala swing, I saw it, swing another way, much of the New Zealand. Okay.
0: Yeah, well, I lost to Sala.
1: Samo menu sida to bangala la so mesina ah chelo la fa follow chelo bangala lau tau tu
0: foi mo la chelo taru
1: chala pa ya ole ya ba tu chato nga ma tor ba ya so tu la ngai wa fa igoi chama chai e to ban ah no fa te chele ba tu la no ah taru chala ma chama samo pe chala balu chelo pa wa chepe dai
0: ole wa fa igoi mai el official commission ko nga palota ya aso ko I partindo ai ta pena nga umbala wa mole palota la titi ya vai nga todo mo fale ali ta si le o fa tu nga mai e ia umma ia fa nga fi fi nga tu malo ye lua le aso se puru balu o le masi le fogo se teba wa amna ia le kama ta I sui pali ni o fo ili sao ta mo fa na ur ta tu tu nu o la le Australia e ise umbala nga le nga Malaga mai ko ima, kaya sa nga gawin ang suwa ko ni ko inicio, nung mafio ang na, I tumalo ang tatu. True. O se tala mai le faam silonga, puro to usanga mo nopo salai le to ese, ya se tau le le atalabou, ya ono o soli ki ula kono sa fiai, ya se teine titi skuru fitu to usanga le mutua. Ya, ole ua fa e wina li kaku nga kiki nga wila wilbae, tabai le tua o sa mor, ni to usanga, le ua... Wa sola ya lisi tawgale ale sa adula na wila mai le awa sa boa. Mere champini rango ale.
1: Wow.
0: Ya champini ya stamaita I fo I minu shila. I le rango stamaita. Kala utene a tatu kutala te masani.
1: Alo le atano ilo mai momona fa fonga o taru tala na falo tele pa tala balu e New Zealand nei o tana le iwa I sa mola ngafesi ese sing o taru taimi a mo tatu e Amerika mai si vai ngafa fse ngai fole ese sing o taru taimi fa mon mole al tala balu ni sile falo tele mai taru tala na na le a maru ya mali tau sa mona pta kondai mai aso
0: Manu ya le o yei la pta inga mani fa utuwa ngapo e le tau mor tatu wa sinu ule a matangol ni vai aso ai o awo sabidi e feo lolo fa asolo ne malosi o le tua aloa lo upitia e pea sa moa ma lo au mai ao mana I timo ea fielu tātu o tunu inisio teimi o lainga ni tau mo poni masa wa ia ni lewi ngore tau se ia vanga na aina I timo e iai lea inisio vanga e fata tau sabidi o tua aloa inisio teimi o lainga I tua atu mai lea so atai ao ma lea solulu o lea le lewi ngore tau aso toki ma lea sikoleile pa pena po ia lea le lewi ngore tau se ia vanga na aina I timo Ia fa solo tu do ile sto na ianga ia tu le sa mo mo nei o le a ia I ti mu pu u tato tu do
1: Ya ale na ale tere na vai ngalo tu bisa mo male tala la tamai e le tau ia pe ona so se me foi le suel tato really some way pia fa te tele na fa ngal mana mo tato so te ngal le foi tai amo ia fa ma tamai ba yaso
0: Ya,
1: yeah, malu ya
0: foi
1: ngal ngal amat selva ya solo sungat tai tai lawa suil tai to read some way in PNF ngal man banat cuma mau cengapai tip yo cengapai o follow direct on email to tupi samuel am tawara di vaso yang taruh headlines on awak batu ya wal follow direct on taruh dalam mai samuel am tawara never so patale tu la balu e le tau le tau cuma read some taruh from jangan swana ne foi tai

0: live at all.
1: Vai kala se paljon talon tauden ei tämi ole tai on fuva vai tuu luose fullum vai fan voi ilve velo ei saa muore ne tämi ole tämi voi tiedä ei saa muo ilve ne vai kala tai on fuva tuu bauinga langi ne ei ole tämi awa on iso tämi pau timu ei saa muo ei iso vai enga ole so tuu maun luose muore valu degree celsius muore ga ilve velo ei saa muo ne on fuva luose tolu ilona mau lalo tai tolu sauni malanga ei saa muo ale ngata ei hindi usera ne mau stadio ja ne vesi maru luo tanto tuu langa nalo ilve velo ei saa muo ja fuva voi Fainga malanga hai Samo, fatala fatu malo le tenuolo taro mafuta Abreka Samo, fapena fo I Samo Nungole Facebook, mari YouTube, rode Samo, fapena fo I le Famo, tasi ono, tasi maltasi Good morning, mahalo lava sui fo maria rene Taimo le tao, tato wa siasi le tuatui ole vasa tasmeni au stadium Good day mate, mahalo sui fo maria le malo le tenuolo sa fainga au stadium lo taro mafutai Mahalo ruyo le air le laumoi Canberra Tasiolo yari ne vango le tae au Fomaila mai tau le alangi le leili tau Tau maalua e fwoi mafan fana le esfuru iwa Ili nona maurunga mo le lamoe Canberra Eire nei fo yaso Fata alofa le malo le tino I melpone to te le apa anga Fata alofa mai le tae au ma le tae au lo fatu Fafta ili fata simali tara pokalame le tae au se fulu Aile maalu nu mo melpone Kwa winga le tau le soe awa oe pa una I wanga Langi le leifo iniso tae misi fulu maru Maurunga le maalu nu fa mawina mo melpone Eile so senior studio good morning malo se formal news for lua el malu lure ne bang on the tie out for my by talk wala su suru mate ngo file la mo senior studio so ba ye mo ya mal ba fang fang ko los for lua e lo na ba lunga pe o chelo ina pa ngo fa tal for my senior studio ne le tie out se yo ba ba ya to yes senior studio sani to fai ono ala fa tu fa tele fa tal for my tar ba klame e le ne foi ba nga ole tie out Ole foi se io ova vai a tu o feresi bang o scadia le a qualche de io oi ai okay senior starting up Adelaide's fully ma ola il malu ne bang o time fa tala fat ballo le no late time or the tie out we got the town Adelaide le so Ola fa solo in pa ultimo ile ne yaso sfurono maru ora malu lu fata lo bate malo le tinoi Brisbane Australia ma lo la versi forma lu yaso lima il maru lu ile ne taimi ole tai au wingo le tau fa mo wina mo Brisbane awa wa pa ultimo lang le levo ni so taimi lo se fur fa awola le maru ole vela fa mo wina mo Brisbane le so a Perth Australia fata lo bate ne pa ngere te ma sa fata lo fa mo tai au ai o Perth Australia ma lo la versi forma lu ya balu lo il maru lu Nei tei mele tae au awa oa lang le leil tau Sporu iwa le maunungan maru o le ea o le telena vanga Australia Maltulanga o ele tau Fa mawina mo le nei fwe yaso ngon fua Tulanga o le tau mo le nofango fasa lango Rene sa mua tama ki makaura o kilani sporu lua O ele maru lua ne ne vanga le tae au O le makua su suru matang o fia la mo le lana Nei tei mele tae au o makua I fia fia mala usul le malai le ka polo Nei tei mele tae au To mawinga langi le leo le tawe awa oa ni so teimi mo nea so ngafua si fuluono marunga le malu rufa mawina mo aukilani. Ile so tae au pe au dia le aso suru mata ngon fiele lale tele vaenga o aukilani. Si fulfitu marunga le malu rufa le efa mawina mo aukilani le aso tae au le vaenga yon tuatu le aso lulu. Awa oa langi le leo le tawe maane il mafanfana si fulvalu. Langi le leo le aso tofi maane il mafanfana si fulvalu. Langi le leo le aso fulreile pa utimu le aso nae male aso saa. I got a bottle night all the town and they take me all the time. I want to talk on the radio Samoa. I was a full man, Valu, and they little live Valu. I find MC at Tadu, Talamo Samoa. All in a 40 Tayama, I'm a tongue of a yaso. To Fasala, we know more about talent to last a full man and one already so. Malfitul Puana, and I always found Pongo, Taru, Talamo Samoa, the town of Valu, Ili Tayo, and Tayo. Now if I fong, I was in 40, Filos, Rafa, Tosalo Samoa. Wala filfilia I se Mesa Mora ni fuita usanga Lua filosu maleono pe amaya Tau maga umo le Mesina Festival Leo sui ai leo toe faa ingoina Ole te wila leo faa ingoina Mata rutu usanga rene Mesina Festival Yemsa ilia I se Mesa Mora ni fuita usanga Mali tele ne baenga pe ona faa fonga ile tino Tulanga waso Ia o le afa pena Ona faa ngasoloi pre-bo I mean Tanto by-elections Ia moitu malo pe ona faa fonga Tuele ne fuita hao Ya mala matanga ne vaso wa ta to ya ile to tomo ile bidisa mo ina was a full one one afala wa ta ne ya le to la balu smile out my mama la fonga ta to ba fa sa mo la matanga ne foi vaya so

0: Parala Jerome Gray on the Pesele Lenny on the Vang on the Pesele no far long what to a picky my Kikia Kokala may work Kikala Loka Falong Long Walk. We have Kidil Ole Fiona Santini or Tara Bukalame, my Tangarango Leo, Antiman Vasiki and Shu, Lana Fafonga, Alan Falong Long, Kikia Kokala may work Kikala. Good morning, sir.
1: I'm going to go to the next one.
2: Yeah, but she pitched by Yaso, Samba Tomalanga to where he for Italong Alfa now. Only for paying name at 2 or 4 years or Latu for your foot in the middle of Italia or the Langolango for Ima the Itamiti at a
1: white. I sounded it.
2: Yeah, I found Umarun Maro would be the Kimberly Warriors. You were there over at a white turn of Samo, a lot of Sumamara in that piece we can fear.
1: Maria, Maria Vafta, I saw Ole Loyola of Fiona Santini. Tell all as for online. If I find those or netballer, I'll find out. Ah, sorry. Ele Malo, ma, we don't call it. I'll find out. So for Kang, is he? Oh, well, I'll find out. Hey, don't worry, it's only a game.
2: I'm going to go to the hotel. ya la wa ye nisi o mo di ai o le fautu anga la vai ele atunu vai nga mungwa te o tatou te amana ia ila atou ho ye mo mua mo faiti o nga luo ila atou vo lelele o ye ini no fuanga o no fai homeless ata vai se fafei mo bi ia meska haka e faise la fonga pa lova la fautu anga awe te amana ia o lova mana ia o tangata o lis tangata ia eu no o ai besina e mana tua o ngai ke duo o malu ahima
0: mali
2: langa ya afia toi mana ifana ya afia ifo imaru ain e mesela foila ipo ta fonga
0: yeah.
2: E ke fiu e fa kon kon le o ngama le mika tulo ka ilo fa kon kon o nga ta bai ai a o lo ne yer tu langa tu lo le ngana la fa ngai no mulo vale mana mika
0: yeah. O
2: imu su e fia ko ila le lumo kanga no o le iba nga fu le sha mo maru gu ta tu si o fa tu wa le atu lo ta nga le mu fai masia lofa ya ila to we una fal kala o fai ma se lo fai ka ko upa drivers o lot o tele tamali o la tunu o so una fai ya ia we na fa ali minga o no vai na le nem tu pulu weekend fai se tele ta to te so fa no nga le ai fa tai e mo ia e lo ia ni se la to lo fa to to lia e le mo tana se se te mi dei manua e le si si ne ba mo so
0: right okay let's bang on a bisim tanga bang on le o ta ba le la ve ve lo wala wala tumar ba
2: Tak cuci lo begini ni cebai, fasi tawa sawa. Orang yang ni solo level macam cemin ni itu dua le ulama le melayu cuci lo fafung le tu. Cuci lo cilo imaf fuanga. Orang tato awal le ose mana kuku ufa mulmuli. Afia family, emang family lo cawan le. Anu lo ifuni.
0: Aku wala.
2: Tetong saya kupe le fia fa inga pa umau fa yo mata mata mere no fanga lo fia. Aile o lungo awala lau orofewa yele lau tili ona le olo wa afi yele saunga le muole tunu ai meshe lava o alo mafana ula itilo la tofa yele vangale olo fano nanga rasan se vetu ne yu tilo la na feilo imale olo si usolea ke no arsa mo onga sa yifu ai tu olo ntavan olo yai tamaiti olo anule nga rukavan so
0: Wow.
2: Awala olo le alana bala wuntanga lwenga le olo finish of ufanga ai E muri muri mai sala, muri muri male mori o e famtino.
0: Yeah.
2: I am ma we do so fu. O le vai ngale picho sili o le fa no no e tabi.
0: Asa le a le si vai ngata u an telen fam na tulta po kala me a ta fi o le le fa mole mole tu fa ngo fi ale ngal wenga le le a.
2: Yeah. E ese le fa sala ina o ile sa sa o la ka vale.
0: Yeah.
2: A e ku a ele fi ai e wa tu ntanga lunga le lotel no e tu e fa pe pe ke fa kari a e sura. Se foi lá de Chile, le Chile tu ngatu la fondo muliana o lo va aia marfano no le atudu. Pa la funi maior ko lo lo alu le ako ala uma wala wa la listala. A faiete si la fio e solita tu tu la fondo va mul mole u si ta ia ir fa tu ngal tan al wen alo le. O mo ti ko so la wa en mo wa o si te ngum mum ba.
0: Le se vanga ta wala fionga la santi ni le ta ao ba ile le na ta tu matua ma tu tu si sa mo da tu matua grandparents ba ile le la tu fale a
2: fa te to bai o nga se nga se le ma fo fa u le bai bai ho la tu ti ne fa ti no ni si o vai na sa ma sa ni ai ia o le popole fo la tu lo tu ia tu lu fo bo ta lu ma ye le ma sa ni ai sa i ma le ma lu lo ya yar fata malal tato tunu ul so so ni vai nga ya ma tuwa ma la to lo ma wol ma lo so to si ne tato to man tina ma tu o le si le vai nga lo fa ma lo si e tunu la tu ne ne o le sa wanga o ku ku nga o to man tina ma tu ma sa wanga an li abuse ta vai o lo vai ma fa no no to te le ni si ma tu o le fa ya sa wanga fu le sa sa e popola si si vai a wa ma ka ngo sa wanga fu lo ka u le fa nga lo ko ma ko
0: dua
2: wo ye manu anga fulele to low one ngana la fanga ina o se pop o se mengiso wo papala ai le be be fo ma efa ngfo ngo fo ya ta ta o lo sol kula fo ngul va ngale ta vai fa monu mo ai sili le o le wo mon fani ngal wenga lo go mar ko inga sa chau si ta to fa fa bele ma avile o ale wo ka nga ta to to fa fo ile le lo fo pe ta yan o lo ye ni sho la to lo la to fa ye fa le lo fa le yo ta to ma matina ma tu a fayro e fayro of tuanga si di paku
0: yeah
2: ah hof wa le si le vai na moti no ba wono en tanga lo na lelo mo di lo el fam si no wa ya le neglect ma vai na fa pe wo ele to si le yo na yo ta to ma tina ma tu
0: ma tengo fiel fam la jene tan of yo sa tini le le ala ta fai u yo tu ala lo fo ne ma tu mo le tomai jila o nga sa ngle mu na fa na fai fu spa fai fu mo fu spa ala ka vale
2: ini mo fai nga fa ku ka mi ki fa fu spa wa la ki fa lo le sho fu spa la te ta u lo fa yele tu la nga fu spa u le fa na fu spa u le pa se se ta vale no fo ala fa na u ya ai mo shenu le singa mo lo le fel wa yo na ata ba ta u wa Avita vale o lau mata fai yoi, ma lau ngā nguenga, o le wha mauti noa lea, o lo usangile mūtangata o mai te tonu o lo usā, mai se fo iisio tangata o lo tofe mālā ngā I whātasi. Mana tūma mōli di whānau ilu mō tātou pōtu wā onga pe āmwhēna fai ele vāenga, lima minute le itu wala onga watauna yeise tasi o ai a fai e te tuai atu. Whāwhiso ta ininga ia ia lea o mwha mwan mōle, whās kino mita ile itu lā ilu mō tātou kolosi, a ma fai o na wha sino la titi pele mū, mana yam fafta ye pa fi ele tu lang mana tua fa fi fiel fa na de nita ya ket sa vamos de fonte et school today from ye ko le tu et mam tina ma inga o la tu fi ninga duenga fi ta ya ai fafta fo fo ya o to tele ye te mari o la tu malum fa na o la tu o lo fina luenga tu no ta tu wa o fafta la tu ma luenga ma ya ya ila wa uina fo yo halum fa na
0: a o fiel ni ma o ngri ni vai timur tau sang. Ma tango fiel, lau fiel sa tini mai telefoni e malau ilia tino pia amna mifsa swani so stai mi famol mone.
2: Ba, tai te vai, tas tas tasi, ilo ma ta vai te vala umai ei, nungberu na te vala awel mtanga luenga le leo, ise fara ulai fa fo sei, o lo tupu ni temi le nek, tasi o lima, ma ue lungo lo penga ta fai langi po le telefoni foi, e te fso ta ian mtanga luenga le leo, ai le o se fara ulai fa fo sei. Olo tasi, Tasi va tasi o valu fa iva le ka ki fa ka ni fa maru rusa ele mo mo ma se palolo ta vai ole le yor kai mi ha ai no numero na mo wai la to go on le ku pungar ka ki pu ko ta vai
0: nice
2: ma ale fo le lau ki ale ro ye le fa se su tu lo fa fo ka ti fa so ai o ani vai nga ti fi ma ma lamba le tu la fo no o ani o go ya ti ta wi fi ma ma lamba o a fo ni o so ni nga tu la fo no te mana mi se so so ni ai le ko ko mi ai o sana e mo wen tei pa te wa so la mas tei fa mi le tui o fe wano fili mene nei tei a te vai ba pia fo le tatu tino u fa tele wa unanga te vai nei tei au fa mi le tui o fe wano fili mo le tatu tino u le ngata ni sila nei sa moa o ta fai fio na nei ke lo pe fa manga no fo le atali le ase vai nga ule tau te mali ila u fa fungo mana u sila sila po tu are tau te ia le ato i oron sa fa mi le tui o nei aso ia tatu tui fila ila aso mo fua o mun mun mai
0: Tell if I was at any mole, what can I make? I am when you have a layer so. I take a level of tattoos. Lavat, as if one. I've got a satin to what about Siki Ashu. But what can I make? I don't want to choose food far. Eleva, let my tomb tattoo. My bullet to my chill out on the tie out. This is my money. Tiamat, the two.

0: awo la pimerana, mau belo li teo, ili Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Te amoria, talani mea te roni sila, wapalo misi ala vayang fao pfaia le national ele entu per tongi fao la fonga e tongi pe a faia toi filflir fai ngā palote ia novema. O mai ala wana vese ala patia tupe re tongi fa ala fonga ala faltupe. Ma lea sona nafi sa ala to solo ya isi ai tio tupe re tongi o fale mo tangata mauru tongi mo wai temi pong. E pe ono fonga tani malo e ma waipoto mauru tongi ma tau mafotea po le bed and breakfast po le B&B. O lea for flanga wa faya le mai ayon fa ala utilina le pare mia tu siname mauru o mato tua Christopher Luxon ili lua vaya soma vai. E winga ni tupe re tongi fa ala fonga fose tolu e tongi e lalo le national. Tupe fa ala fonga o moenga, tupe fa ala fonga o fale tupe, ma le si tanga o tupe fa ala fonga o swau. Ai sa fa alia li tamak tai minista o tupe Nicola Willis. O ai inga fa tino e pe o tupe fa ala fonga mo moenga. O le a tinga ai la tu e ta fia no fonga fa pea, ma fa ai ungo vai aso e ta fa fawain. Ai wo tilo tino nei fa tinonga o ye nei a fono fa tino a fa tono o tau langa. E fe soso ni a I fono fa tono e ngafai ma tupe fa alu I tangata turisi. Fa ali e relaxen o tupe fa la fonga o le a vema telenonga au tu or fai ngā palota. Ma le ratu polo misi o le le ayo ni tupe fa la fonga forward tongi e fai ngā palota o sa unyoti ai. O fa ilo ai lele lei fa ton tonu o latu pulenga o le tamau ainga. Aore jamere o le patia le acto o fa matu ina na ienga fa tino sa fuafoina e pui pui ai e le tau o le fatu o fai ngā fa temu klasi. Ma ya I me to tino ta fia I fa masino fa tu ese. Ma ta fia le pare mene mali tustusi o foi upo fivea a fevae vai a inga. Ile fea ngai ngā le waitangi po le tuiti o foi tangi. Faria le te iulo le acta David Seymour. O a inga fa tino sa forfola I nana nafi. O le mauti no le o tangata ni usila e ma fai na ngā iluma I lalo le tasi o le tula fono mō tangata uma. Male luma na itasi, ma ye ta uai o le faa o popo e le act ia ma ta o faa silsiri ili tu la fono faa vae, e faa mautua ia I tu ta ua masani o le tu maoti o le pale mene. Ma le ta ua le tausisi o le tu la fono, ma tangata ni usila uma e tutusa ilumo o le tu la fono. O le ki au tu ile a inga faa tino, o le avese leo faa masinonga ma ili tiru tiru e faya faa unga I tu manganu maori pore maori tikana. Fali esimo o fai unga la te mai nei fa masinonga sa tali a tili tu le a le leina iluma me lole me sa fa tu la fa noina de parmene inisio taimi e tu le ya I tu o ya de parmene e fai unga fa masinonga ma ye ta wai o la fa manino et o tu manga nu e lemo fa un fa unga ina to sina ye fai unga fa masinonga se ivanga na wa avi ye le fa tananga de parmene Wa fato ai leo leo ya moli anga fasanga tupulanga ta tama to lua e pe ona so so le leo leo ma so ai na ile ta vale leo leo pamas to north ma fa ma nu ali etinga ina se ta so leo leo o leo leo e fa ma tu I pamas to north sa ta mo fa ia la foina ia fili filo tu I ma ai po road spikes I lungo le tele le mangalo kai ranga bani so but road ile lua va lua va vea o le stona e ta fi ai le ta vale sa so ese Sa seu ese le ta avale manei filifili tui ma ai ma soa ina ele ta avale leo leo. Ma tei aile ali leo leo e piona lipo ti aile le lea isi ma mau e faito mita. Sa fa tino le iso na uso a leo leo sa la to uluo se manu, sa manua mitimiti. A mitimiti ni toa ni ngai o inga la vean. A ele I taun uatu isi leo leo ma awina tuai eleva ale le helikopa. Ile fale ma isi tulanga ti ngai na tele. O su su e ngai le fa alavlavi olo fa wau ai ole ave ta avale. E bena ta uai, ole matua I la ua, ufetaya I nea mamulia ngai so tanga maningoi. Musu e tu, ave ta avale matautia, tu e ave ta avale au nomas faa e tete, wa mafo e se manua. Ole tamatala volo na lua, mamulia e fasu tu la fono, iyo na oso le itutono ole ta avale. Ole tamatala volo e peora li putia di faa ngore vase, sulima marasurfa tausanga. Ole atutula e faa masnonga motu pulanga talavo e paa masto north, ele asolusur fito ole masina neo kusong. O lo kaino pa uta vale ono sala tupe de eletonia wa nga etu ne sala sanga sao sao ili si dia mare fitch futa vale lo kaina ya pa u ai poli ta fia di tono ni sile la se tasi o le faito se fulu mo se fulu official farm strong e fa maro sia fa tununga po bailiffs sa awi na tu va so mo vai a step u lunga e te mo fainga le matanga lo ngo farm strong mo po ino av ta vale eletonia sala tupe mai le farm strong Sa savalia, ia mga alo taulanga ila sululu ma masini faa teknolosi o kometi ai, o nei lote nga teo na ina taavale e siakia ia le numera o le sene. O le masini e faa folingo su telefoni faa vei, sa suyai faa tinonga tuai sa ngā sese aile o ino anese le tupe ia i ulai lorua fe marenu fululima. Ili tele ato le le lei, e mai tau ina ita nga teo na ina taavale e iesa le tupe o ai tarafuain. E o mai le teminei, o nei masini of Sosoni ai, I le aoina leo le fātis ma le 2 miliona tālau sa le tupe, e leo tongia. I fai numero na tā ngaruenga o fāmas nongo fai loain, e si dia ma le fāse lau tā avale sa tā fia, fia tse lau lima sfulu sa alokaina I a pau, ma le se lau wa sfulu lima tā avale sa fātawina I fātautoin. Teru mai ona fāo ngaina nei masini fe awe ai fōu. E o mai le teminei, e le aise tā avale o fāpapa ioa, e tusa ma nei fai numero. O le solulu o le vaso mawae tosul varu ya ofisa fa amsnonga sa ngana lue te tolua sa feo a I tauranga o Kilani Wellington ka la estete tauranga Hamilton pa amstu North Hastings Navy ma taupo. Fa adia le lisui pule o le klupu mo tautua o fa amsnonga ane mta ngana luenga o fa amsnonga Robert Ives e iba afe se lau iba sima le valu numero ta avare sa fa atainan I nei masini fe aveai. Ma mau ai le lua se lau lusu faa ave tavale, e le I tutongi ala tu sal tupe. O lo fai esu esu e ngā leo leo I le motu le tkuki, le sumari ivo a fifi o masalo mea o le pauta faa saino al kokengi por kokeng, e du sumari lua sfruono te sumari faa iva kilo kalama o le mamafa, sa tafia yuta I le au le motu o mitiaro. A o te ena leo leo na la tu faa maonia tupe ma uoma yaipe a faa tawina I mga ala le pauta, ai o faa se ngaina e maengo tala ni sila. E tari tu sa maisi pauta faa saina sa mo mo mo. I te baole iwa tis mali lua miliona ta la, maris furu lua miliona ta la e mfeona mo mo yae. E tu sa maata sa faa soina mali uleo, o neia fi fiolo tu se ele numera, valu, valu, valu, mali ipo ti ae se faa maa u faa ilonga lea, a kenge ngao sia ma faa tawina faa lau faa saina I Amerika, so ke. O le fau tua leo leo, mo lo mingam faa salalonga Trevor Pitt, sa I faa lia, o nei a fifi sa mo o tofia yuta I le a au le surusul valo yu lai. O se tamama tua faa I faiwa o mitiano sa I a mawaina nei a fifi o no noa I se maya, ma utia I le a au a au le faa ngota. I lona fefetele sa tue tariwa yuta ma longo le leo leo. O lea leo leo ma tamatala vo e toa lua sa au ma piki nei a fifi, ma va ai ese mo lia pe o se sulu o ta ai I nei a fifi. Ma au ina tua I rautonga, mo le faya iai o siaki mo moa. O se tūlanga le o iei ne imoto le Pasifika e mua muatu. E faitau tone I ane mamafo niuto kou kengi sa fasalave ia. Ma le faitau se fulu ma se fulu o ne afifi o fuala au fasaina sa tafefea I pa umatu. I le Pasifika. I sauke, e fiti le vastoluai e lua I se afifi o kou kengi sa fa maoni le mawa le moto lau ma omea. Ai ole I se afifi e msalamia sa mawa I koro. Ya yuni, sa ripu kia ele vango tala al EPC, ele lusul fito a fifi e pe onipiliki o fuala au fasaina, o tusi ele ingo ale telsa. So ta fe fe yute de moto o Como Island, e fiti ini vai aso. Ye taro ta onga ua mi tamite ele fai a onga roo blacks, they brandi li ta alo ala na au sa yari tosu toro suma leono sa maana maro de Springboks Africa Shote, Ellis Park, ele va vana na fi te mi New Zealand. Ili ta aronga faitau ni mua mua ili vaonei awe lua o ilo ayo au pido sili atu ne ilalangi o na faa tau ki tūle ta alo na lakapim. Apetai, o iano na faa moe moe se tari maa losi o la tari maa iei neile au tari maa lope atu e ta alo na faa unga na vasa nei. E ta arama no longa sfutori suma le lua o sili ei aia le mua fanua. Ma risikalamu sa fai masole mori tua ma faa vai si iele o blacks ili teimi ona maa no longa I Johannesburg a sa laki ili le te leo ni ai sa turi ayang. Ai uilea. Sa tue mi milo le ngā solonga le taalonga le tsumar sulma le lima minute ili mai ayo le afa mua alonalua ma fau maa loa ilo le taalo le peuli ma manu maa loa su fitu ai e sili ai ili skoa tosu toru sum leono. E lima skoa le o blacks ili tasel spa champini o le rurang sa maua. Fali e reni, ili fele ingo manu tu stala ili mai ayo le taalonga sa matua e mito mita tele le taalo na au. Ma ye taa uai o se taumu fainga maua e ma se I unga lele sa I epi tae. O la latu sao ni uni nei se tali o la latu fte ya ili fai ngore vaso nei. Pe atu e ta alo I Cape Town ili ta alo fai tau lielu na lua. O se manatu faa lia ma se mei tumutanga sa langolo inga fo er kapteni ani sa vea ma I fai lo fo ilon fia fia I an tamta alo. Ili ta alo faa toa toa I tem fai ngatan. Aro temene ilo tamta alo pou umi mua mua leo blesa ofa tunga fasi. Mare tamta alo loka e telesono lumna ili lakapi Jamie Hanna. wa malanga tunei a white old blacks Africa sautio ni tamai si utiolanga ya Ethan de Groot ma Charles Lord ta faa manuulia li taalongana na fiepe ona faa liai ele a kapia ni sila de Groot ma Lord sa tau fayo I fafo ai walate ali afatei mo li taalonga ino fito ayo la haulu la nuinga te tau na muri muri ta ia teia la haulu e teia ale la kapia la ranyo la nuinga e foringa mai Elem fai neon ta aro I talon fai teo liron lua la sate I menu sila lea I Cape Town. A tunga fase to su fa to sanga sa ta alo mole o blats. I ta alo mini sanga I lua ripo le langi mahana. Sa mawalan ta alo ngamua mua mole o blats. Ina wa sui to tonu li ta alo ngamu farani. Ili ta alo sanga fa vao ma lua le Nations Championship. Ili masina turwai. O tama ta I fau talavo to lua e a maranti sititi ma shaira turi au tuaa. Ta lem von ta fi fi la la fon fi fi de mai ai ta lo mo mo fa va ma lo mo le au tuma ta yo le au le kapi po le la au le li le la ni luli ale black ferns ka se tu la nga mata ino la ta lo fa te li mo mo mo ni sila e le nga tele na a te is fluiva te sanga ai patino le il tofo ila o mo score I lu mo la ai nga sa fi ai au ma ta mata e se se ino australia le sto nai ono smuri evil skoi au kilani. Was tiki o ia wha wa wina lawa li tala angaro na ainga li tala ina la kapi. Ino na tama ia le malu se mo stiti za fai masui o le mangsa moa malon tuangani. Wale se titi o le sui o le all blacks. O ia nei tala na ni yaso. Ia ira file mui tanta uma. Manu ia lo wasa.

0: fata o tolo na mata upe lua se fulu ma le fa. Me faita wina ili upo le poto, ora ne fo itai au. Awa te losi losi e te ngatami o le hanga. Awa fo e te fia to anga ia ilantou. Awa awa mafau fau o lantou loto ili sawanga. Watau tal tala o lantou le ngutu I me fati ngai. Watina ele fale ili poto, ai fa mauseli ina ili fau touta. O le poto fo I e tu tumbo ia fia fi o loa u malamba e ta wama le matango fie. O le tangata poto ua malosi ia. Ma le tangata ata mai e tupu luana malosi. A wā le filifiri le leie te fai e ilouta wā. O le tō tele fo I o fai pule e saunga le muwai. Ma mawa lunga le poto I le vale. Na te le tau tala lava I le fai te toa. O leo wa mafau fau e fai meleanga. Ta ua ui o le tangata fai tonga fiti leanga. O le manatu o le vale o le angasala lea. E ino si e fo'i e tangata le wa fata wemu. A fai e te fawai vai le aso vale wa iti iti lavalo malosi. Ia e lavea I e wa puea I oti ma e a o in fasia. A fai e te fapea fauta ma atu te le iloa rene tangata. O le wa fua tia loto na te le langona ea. O le wa tau siala wanganga na te le sila fia ea. Na te le tau ia tu ea il tangata e tu samala na ngarwenga. Lo watali ie, ia e aile meli, a waile lei, a toa male meli si sina, e sua malie ilo ngutu. Ia e iloa, e fapea fo ili poto ilo wanganga, a fai wa e mawa, ona ia I lea ole yunga, e lei uwale fo ilu faa moe moe. Le tangata amio le hangai, a wetela malama, ili meno fo ili tangata amio tonu. A wete fantafuna ina le mea, e ta otu ai uia. A wae atu fitu ona pa ule a mio tonu a e toe tu oia. A oe a mio leanga e pa ui la tau le mala ia. A pa ule waita ia te oe. A waita fie fie iai. A tau suai fo oia a wale oli oli ai lo loto. Ne isi le fie le li I. Ona leanga I le iona luma. Mana faari liu mailonto sa ia te ia. A waita faa meo ie ua fai me leanga. A wa fo'i e te losi losi I e a mio leanga. A wa elei u vale elei u lelei. Elei u selelei leo a mio leanga. E ti neia le la mepa e a mio leanga. Lo watali I e. I e mata u lele I. A toa mara tupu. A wa te faa wa wai. Ma e fili u li wai. A wa e faa fua se I ona tula e mai olo lato mala. O ai fo'i se na te loa le mala ia mai ante ila wa uma. E iei fo'i nei mea I e boto. O le failongo ino te ngate le whamsino ngai lele le lea. O le o fai atu I lea mio leanga o oe lea mio tonu. E fitu ina o ia ele nuku. E whaafano ina o ia e tangata. A oe wa o I atu I ante ia. Lato te fia fia. E o oe ai lato le whamadu ia ele le iai. E tau fiaso ki tangata umba ma le o tari atu I upu tonu. Ia sao ni uni I whafolau ngaluenga. Ma e teu teu waile vau. Murimuri ane, one e faya lea o lo fale. A wane I fai fua oe, ma mori mau I le lua te tua oi. E te bepelo ea I o longutu. A wane e fape ane, e pei ona faya al tangata I ate au. E fape ala wana o faya I ate ia. O te tau yatu I ate ia. E tusa, malana mea o fai. Na ou, aluatu, ili fanua o tangata paie. Ma le tō vine o tangata wale I se mafau whang. Wha au te foi, wa te tupu ae, wa so o lava I la au tui tui. Wa au fitia o ma lava I le bao ngongo, ma lana pā ma au solo. O na o vaba ai lava lea, ma o matua ma natu natu, wa o loa, wa o au I na ai au. Se I toi titi, sina moe. Toi titi, se mata moe. Toi titi, se pi lima I ta oto ai. Ae o mai lo mativa pei ole malanga, ma lo le tango lima, pei o tangata, wasa auni, lana au penga.
1: Ua awi na antu le upu o le poto ili nei aso, o no le lango lango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tu ufatasia ua unanga tala fia ngai ini tau tau ngo fia tele. Ef so soni atuai, a o fia ngai oe male popole male fememea. e mori fatasi atua I mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo a inga uma o Samoa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia faa po linga linga, to ngia si ulavea, pesu su mai le luas fulvalu Canning Crescent I mangeli.

Taumaria, telling me out here on Isila. Wobolo Missy Alabang Fab File National Elaine to better tongue if Allah Fong I to tongue if a fire to if he flee and fing a palote in November. O my eleven, I may say, the party to better tongue if Allah Fong I for tupe. But as one enough is a lato solo, yes, I kill to better tongue your falling motanta mode tongue move I tame me boom. If you know Fong Telimalo in my white boat to mode tongue him at our mafotel, put a bed and breakfast, put a B&B. Or if for flango of fire in my iron fall out the lane at the party, me to send a maulo to a Christopher Luxon in the Rova Soma vibe. A wing any two per tongue if Allah from a false at all with Tongue Lalo and National. Tupe fala fungo mwenga, tupe fala fungo fali tupe, malisi tango tupe fala fungo swau. Asa fali ya lito mat time in star tupe Nicola Willis. O ayengo fatino pio tupe fala fungo mo mwenga. O le atinga ila tuwe taafia no fuanga fapea. Mafai ungo vai aso e taafu fawain. Ayo watilo tino ne ifatino nga oye ne ya fono fatino a fatono taulanga. Efe soso niya ifono fatono e ngafai matupe faalu, itanga te turisi. Fadi relaxin, o tupe fala fonga o le avema tele noang au tuor fai ngā palota. Ma le lātu polo misi o le leai o ni tupe fala fonga fowere tongi e fai ngā palota o sa unyot iai. O fai loa I lele lei fai ton tonu o lātu pulenga o le tamau ainga. A o le jamere o le patia le acto o fai matu ina na ienga fai tino sa fuafoina e pui pui ai I le tau o le fato o fai ngā fai temoklasi. Ma ia I me to tino ta fia I fai masino fai tu ese. Ma tau fia le pāre mene mali tustusio foi upo fevaevaya inga. Ile fea ngainga ole waitangi po le tweeti o foi tangi. Whaaria le te iulo le acta David Seymour. O ai inga wha tino sa forfolo I nananafi. O le mauti no ale o tangata ni usila e mawhaio na ngā iluma I lalo le tasi o le tūla fono mōtanta uma. Ma le luma na I tasi. Ma I e tā uai o le whaau popo e le acta ia mata upo fasil siri I le tūla fono whaavae. E wha mautua I ei tūtāua māsani o le tū maoti o le pāle mene. Ma le tāua le tausisi o le tū la thono. Ma tangata ni usila uma e tutusa ilumo o le tū la thono. O le ki au tū I le ae inga wha tino. O le avese leo wha masinonga ma I le tiru tiru e whaia wha I unga I tū manganu maori po le maori te kana. Wha li e simo o wha I unga na te mai nei e wha masinonga sa tiri tū le ia. Le leina iluma me ilore me sa fatu la fonoina re pare mene inisio teimi e tule ia I tua ia re pare mene e fai unga faa mstonga ma ia ta uai o le a faa manino le at o tu manga nuwe lemu fai ono faa ngaine to sina ia I fai unga faa mstonga se ivanga na wa avi ia le faa tananga re pare mene wa faa toa ia leo leo ia moli anga faa sanga I tupulanga ta tama e to lua e peona so solo ma leo leo Ma so aina ele ta avale leo leo I Palmerston North. Ma wha manu o lia tinga aina se tasio leo leo. O leo leo leo e wha mautu I Palmerston North. Sa tau ma whai ala fwina I re filifilio tu I ma Aipol Roads Pipes. I lungo le ala tele na manga alo Kairanga Bunny Thorpe Road. I le lua va lua le va vau o le stonai e tau fi aile ta avale sa sol ese. Sa seu ese le ta avale manei filifili tui ma ai ma soa ina ele ta avale leo leo. Ma tei aile ali leo leo e pio na lipo ti aile le lea se ma mau e faito mita. Sa fa tino le iso na uso a leo leo sa la to uluo se manu, sa manu a mitimiti. A mitimiti ni to ni ngai o inga la vean. A ele I taun ua tui si leo leo ma au ina tuai ele va ale le hedi kopa. Ile fa le ma isi tūlanga ti ngai na tele. O su esu e ngai le fa alu lavi olo fa wau ai ole ave ta avale. E bion ta uai, ole matua I la ua, ufetaya I neye mamulia ngai so tanga maningoi. Musu e tu, ave ta avale matautia, tu e ave ta avale au nomas fae tete, wa mafo e se manua. Ole tamatala volo na lua, mamulia e fasu tu la fono, iyo na oso le itutono ole ta avale. Ole tamatala volo e peo na lipu tiari fae ngole vase, sulima mani surfa tausanga. Ole atutula e fae masnonga motu pulanga talavo e pae masnonga north, ele asolusur fito ole masina neo kusong. O le loka ino pao ta vale ono sala tupe de eleto ngia. Wa nga etu ne isela sanga sao sawa. Ili sili ama le fichfu ta vale loka ina ya pao ae po le tao fia di tono ni usila ila sue tasi. O le faiteo se fulu ofiso faa mstonga e faa marosia faa tununga po bailiffs. Sa awinatu le vasu oma vai. A stepu ilunga ya teo mfainga ni matanga luengo faa mstonga mod pu eino ave ta vale eleto ngia sala tupe. Ma ili faa mstonga.
sa savalia ye manga alo taulanga ile sululu ma masini fa te konolosi o kometi ai o nei lote nga teo na ina taavale e siakia ye le numera o le sene o le masini e fa folingo su telefoni fea vei sa suyai fa atinonga tuai sa nga se se ila oino ne se le tupe ya iulai lorua femane no fulima ili tele ato le le lei e mai tau inaita nga teo na ina taavale e ye se le tupe o tarafuain e o mai le teminei o nei masini ofiso soni ai i le aoina leo le fātis ma le 2 miliona tāla o sa le tupe e leo tongia. I fai numero na tā ngaru ngau fāmas nongo fai loain e si dia mare fāse lau tā avale sa tā fia fia ce lau lima sfulu sa alokaina i a pau ma le se lau var sfulu lima tā avale sa fātawina i fātautoin teru mai ono fāonga aina nei masini fe ave ai fōu e o mai le teminei e le aise tā avale o fāpapa ioa e tusa manei fo ino mera. O le so lulu o le vaso mawae tosul varu ya ofisa fa amsnonga sa ngaru lue te tolua sa feo ai tauranga o Kilani Wellington kala estete tauranga Hamilton pa amstu North Hastings Navia ma taupo. Fa adia le li sui pule o le klupu mo te utua o fa amsnonga arme ta ngaruenga o fa amsnonga Robert Ives e iba afe se lau iba sima le valu numero ta avare sa fa ataina i nei masini fe aveai ma mau ai le lua se lau lusu fa ave ta avale e le itutongi a la tu sal tupe. O lo fai esu esu e ngale o leo i le motu o le tkuki le sumari ivo a fi fi o masalo mea o le pauta fa saino al kokengi por kokeni e du sumari lua sfruono te sumari fa iva kilo kalama o le mamafa sa ta fia iuta i le au o le motu o mitiaro. A o te ena leo leo na la tu fa maonia tupe ma uoma iaipe a fa ta wina i manga ala le pauta. Pai o fafse ngaina e maeng o tala ni sila. E tari tu sa maisi pauta fasa ina sa mo mo mo. I te baole iwa tis mali lua miliona ta la, maris furu lua miliona ta la e mfeona mo mo yae. E nisa maata sa fasa oina mali oleo. O nei a fi fiolo tu se ele numera. Valu, valu, valu. Mali ipo ti ae se faa maa u faa ilonga lea. A kenge ngao sia ma faa ta wina faa lau fasa ina i Amerika. So ke. O le fofo tua leo leo, molo mingam fasa la launga Trevor Pitt. Sae faalia, o nea fi fisa mo o tofia yuta ilia au ila sulusul valo yu lai. O se tamama tua fai faiwa o mitiano sa ia mawaina ni ya fi fi o no noa se maya ma utia ilia au a aule fangota. Ilona fefetele sa tu italiwa yuta ma longo le leo leo. O lea leo leo matama talavowe to olua sa o mapiki ne ya fi fi ma va ayese mo lia pe o se sulu o ta ai ine ya fi fi. Ma awina tua irau tonga mo le faya iai o siaki mo moa. O se tūranga le o iei ne i moto le Pasifika e mō muatu. E whaitau tone i ane mafoni uto ko kengi sa whaslawe ia. Ma le whaitau se fulu ma se fulu o ne afi fio fuara au whasaina sa tawhewhea i pau matu i le Pasifika. I sauke, e whiti le vastoloa i lua i se afi fio ko kengi sa wha mao ni le mau ane moto lau ma o mea. Ai o le i se afi fio e msalamia sa mau e koro. Ya yuni, sa ripu kia ele vango tala EPC ele lusul fito a fifi e pe onipiliki o fuala au fasaina o tuusia ele ingo le telsa. So ta fe fe yute de moto o Como Island e fiti ini vai aso. Ye taro ta onga o mi tamite ele fai a onga o Blacks Dave Rennie li ta alo alana au sa yari tosu toru sumaleono sa manu maro de Springboks Africa Shote Ellis Park ele va meona na fite mi New Zealand. Ili ta aronga fai teo dia mua mua ili vaonei au lua o ilo ai o au pido sili atu ne ilolangi o na faa tau ki tūle ta alo na kapiin. Ape tai, o iano na faa moe moe se tari maa losi o la tari maa iei neile au tari maa lope atu e ta alo na faa unga na vasa nei. E ta arama no longa sfutori suma le lua o sili ei ai ale mua fanua. Ma risikalamu sa fai masole mori tua ma faa vai si iele o blaki ili teimi ona maa longa Johannesburg a sa laki ili le te leo ni ai sa turi ayang. Ai uilea. Sa tue mi milo le ngā solonga rita alonga rita sumar sulma ni lima minute ili mai ayo le afa mua alonalua ma fau maa loa ilo rita alo le peuli ma manu maa loa sufitu ai e sili ai ili skoa tosu toru sumu leono. E lima skoa le o blacks ili tasel champini o le rurangi sa maua. Fali e reni, ili fede ringa manu tu stala ili mai ayo rita alonga sa matua e mito mita tele rita alona au. Ma ye ta wai o se tamu fainga mawa e ma se iunga lele sa ye epi tai. O la latu sao ni uni nei se tali o la latu fte ya ili fai ngore vaso nei. Pe atu e ta alo i Cape Town ili ta alo fai tau lielu na lua. O se manatu fa alia ma se mei tu mtanga sa langolo inga fo er kap teni ani sa vea ma i fai lo fo ilon fia fia ian tam ta alo. Ili ta alo fa to o to e tem fai ngatan.
Au te mea tamata alo pau umi mua mua leo blacks offa tunga fasi. Ma te tamata alo loka e telesona lumna ili laka pi, Jamie Hanna. Wa malanga tu nei a white old blacks Africa sauti o ni tamai si utulanga ya Ethan de Groot ma Charles Lord. Ta faa manu lia li ta alo ngana na fie peona faa li aie le laka pi ni sila. A de Groot ma Lord. Sa tau whaio I whafo ai walate ali awhateima ni taronga, ino fito ai ola haulo la nuinga I te tauna muri muri te ia te ia la ulu e teia ale la kapia la rangia la nuinga I fōringa mai. E lem fai neon ta aro I taron fai tau liro na lua la sate I menusila lea I Cape Town. A tunga whasi e tosu wha tau sanga sa ta alo mori o blacks, I ta alo mani sanga I lua o ripo la rangia mahana. Sa mawalan ta alo ngamua mua mole o blacks, ina o sui te tonu li ta alo ngamua wharani. Ili ta mursanga fa vao ma lole Nations Championship ili masina turwai. O to maa tai fau talavo to alua e a maranti setiti ma shaira turi au tuaa. Ta ale mfon ta fio fio la la fong fio fio de mai aio de ta longa mua mua fa vao ma lole mo le au to maa tai ole au la kapi. Po le laula au ole li le la nuduli ale Black Ferns. Se tulanga mata ino ala ta longa fai teulia mua mua mo ni sila. E le ngā tele nā, te isfulu iwa te usanga, ai pa tino le ili tofo ila umri skoa, ilu mola a inga sa au fia, au mātamata, ili sasaino Australia, ili stonai, ono sumari iwa skoa, au kilani. Was tiki uia, wha wawina lava li tala angaro na a inga li tālini la kapi, ilo na tamā, ia le malu se mos titi, za fai masuio le mangsa moa malon tuangani, wale se titi, o le suio le All Blacks, o ye nei, tala nā ni yaso, ia ili file mui tanta umam, manu ia lo waso.